0: si adura ati awe ise iyanu kankan o le se o ti ya ni bi ti adura ti ngba ti gbogbo ogun ti se ni mona wa ti onde ngba itu sile ti onirobinu je nfo fayo sese ero witi witi ni bi ipade adura ti ijo light of the living church ijo imole alaye ise iwe mimo so wipe e ma gbadura laisimi ati laikaare idiri yin to fi ye ki gbogbo en to ba fe bo ninu ofin ohun ajaga aye o je ka jo kora jo pon ni gbogbo ojo jimo friday ni dede ago meje owuro si mokanla ni sabo under bridge onichokutan all sagamo ogun state akuri olorun iyanu se iyanu lo sele ti joseph fi di apase ni ile ajeji nipase iyanu ni anaje olomo ni silo akoko to fun iyanu tire na labe ifami roroyan woli ta gbe kale fun iran ta wa yi general ofasia prophet rotimi ilesomi baba zion epe baba woli sori 0706 717 0079 tabi 0806 231 3555 jesu nduro de o
1: ara mi olufe to ba so pe eyan ni alubarika that is to say pe koni lari koni lari so kini kan wa ti a n pe ni alubarika to ba ti ko lora eyan o pari niyan koda ko seni to ba do wupo taye re le ni tumo ti won pe ni alubarika niyan bi eni ti e pe ati egun to ti wa lara re to ti fi gegun ti e ba wo dada e wo igbe aye keni ati ebeli egbon ati aburo sugbon ngba ti yen koja aye re olorun fi gegun oni bi kibi to ba wo oni oni yo di alarin kiri oni enikeni o de gbudo lu won gbudo pa nto en to ba pa o legun be lori re nitori pe lati gba yen ko salubarika lara re mo en ti o ba ni albarika ko se to fe ba dowo po mo wa gbadura ni oruko jesu albarika oni fi o sile koni fi o sile koni fi omo re sile koni fi ise re sile mo wa gbadura mo lo psalm 29 mo fi gbadura fun e to ba je wi pe awon ole okunkun tabi ka ile baba ta ti bi o boya won ti le alubarika kuro lara ise re oja to nta bi mo ti n soro lowo lowo yi je ki alubarika ko pada sinu ise re ni oruko jesu kristi ti nasareti je ki alubarika ko pada sinu ise re ko pada sinu oja re ko wa ma yin olorun ki inu re ma dun ko si ma gbegbe ope okan re ko bale omo to bi alubarika ko pada sinu aye re e wo bi eniyan ba n sise ti alubarika o si ninu ise re ko le se nkan re ti egbe n se bi eniyan ba n taja to n sowo ti alubarika o ba si ninu ise re ko le se nkan re ti egbe n se beyan ba da le ise sile njo ti alubarika ba ti rin lo ninu ile ise yen o pari wahala de adeni ti o mo se mo nje mo gbadura ni oruko jesu alubarika ko ni kuro ninu ile ise re o ko ni kuro lara omo re ko ni kuro ninu oja re ko ni kuro nile re ori be ko yi pada gbo adura jesu oluwa amen gbogbo iwo ti olorun ti gbe ega irin ajo to ma rin ta pada so e di edun arin le olorun ni je ko ba won rin aye oni si e lona te ba wo dada eni yi ti wo oke ko to pada travel sugbon ngba ti iji de lohun yen won tun deport e pada egba o won deny e ni visa o won kuku fun ni visa o de ti ta gbogbo ti o ta won silekun fun pe ko ma lo sugbon ngba to dohun ni wahala de mo lo ti fe bere o wa di eni to lo n gbe ile ana e mo gbadura isoro to ma n de ba okunrin to ma n de ba obirin ti won lo fi n gbe ni ile ana tabi ni ile baba iyawo abi yaya to ba ti pe e ma ko bo mo gbadura isoro yen o ni ko lu e loruko jesu e mo gbagbe dura anu yen eleyi yato be ni tori pe mo ti n kede re lati jo yi June 15 ni birthday mi mo ma n se tori ojo ibi mi tin ba de ti se be yen ma wa da sita so is egberun mejo ati apo kan abo that is 8500 bi gba ti mo fun yin lo fe ni tori nkan won gan bayi o ko dash yin ni idi ni pe birthday odun yi hey mo fe ko ma ojo ta bi mi saye mo fe ko ma ran ti ojo yen si rere to pe iwo taye ti wu e be ni po le jeyan mo iwo taye ti wu e be ni pe o le dide mo wa de dide loruko jesu so gbiyanju to ba bere si ni lo lati sin yi o da mi loju pe ko to di ojo birthday yen wa ti ri iyanu ko to di ojo birthday yen lagbara lowo olorun ki loruko eleyi ohun na ni iranlowo ojurere ati anu latoke oruko eniyan so loruko jesu o da fun e eyin ti e wa ni abaranje ikotun igodo jegun jegemo jakande isolo kankan yana paja e lo si abaranje road ni kotun al ebere alabama bus stop lati kotun ba ti wo moto abaranje so pe lo si alabama bus stop oye wole street number 1 number 1 oye wole street ile baba oye wole e ri nbe tabi ke pe number church loruko jesu iwo ni eri kan number church ri 070 67 17 0079 loruko jesu o sira nugba se wa ri lo ni ti se ojo wednesday mo nba o nibo niyan ni ilogbo elegba town hall nibi ti inu adua yo ti ma jo nibi ta ti fe doju ija ko satani esu ati omogun re ogun mategbe ogun elomi te ba wo nkan somo legbe bayi adua la fi segun yiun loni be ni mo so fun e nibo nibe te ba ti de iyana era bus stop lagos badagry expressway e ko le n lo si ilogbo elegba town hall ni aro yi a gbegede gbena bemi yo simi loruko jesu iwo le ri kan o siranugba ago mejo aro la bere a se pari to ba di ago mokanla then se ri nipa ororo eh mo ma fun ni ororo ni ilogbo elegba loni lofe sugbon se mo po ororo meji kan wa iyen ni back to sender ati ororo a egberu kankan niyan so iyo na egberu kan ni iyo a woni bi eku lo ba yi wonu iyo agu arun jigijigi ni egbo isele ko sele awon okunrin ilu yen ninu iwe awon ba won lo ba wo li elisha won ni tedo ilu yi dara suwon ni sugbon omi koro le si sa o ni ebu iyo sinu awo kuto wa won de se be o bu sori sun odo yen ko si iku ko si arun mo ko de si ikoro mo titi di oni oloni yo dara fun yin e mo gbagbe o tori pe olorun be laye sibe then ni ojo friday ipade wa nilu isagam ni isagam yen le ti gba ororo tiyin ororo ma pe ororo ti ni isagam ni ojo friday to nbo yi lagbara lowo lodumare nibo ni isagam sabo under bridge te ba ni sabo under bridge e ko so fawo yan pe e lo si boni yen e le lo si onijoku community hall
0: se laisi adura ati awe ise iyanu kankan o le se o ti ya nibi ti adura ti n gba ti gbogbo ogun ti se ni mona wa ti onde n gba itusile ti onirobinu je n fo fayo sese ero witiwiti nibi ipade adura ti ijo light of the living church ijo imole alaye se iwe mimo so wipe e maa gbadura laisimi ati laikaare idi niyi to fi ye ki gbogbo ẹni to ba fẹ bọ ninu ofin ohun ajaga aye o je kajo korajopo ni gbogbo ọjọ jimo friday ni deede ago meje owurọ si mọkànlá ni sabo under bridge onijoku town hall sagamu ogun state akuri ọlọrun ìyanu ṣe ìyanu ló ṣẹlẹ̀ tí joseph fi di apàṣẹ ní ilé àjèjì nípasẹ̀ ìyanu ni ànàdì ọlọ́mọ ní shilo àkókò tó fún ìyanu tìrẹ náà lábẹ́ ìfàmì ròròyàn wòlíì tá a gbé kalẹ̀ fún ìran tá a wà yìí general ofasia prophet rotimi ilésanmi baba zion ẹ pé baba wòlíì sórí 0706 717 0079 tàbí 0806 231 3555 jésù ń dúró de ọ.
1: ara mi olùfẹ́ mo gbàdúrà ọwọ́ sátánì lára rẹ kó gbẹ dànù jésù olúwa àmì ẹ̀yin tí mo ṣe má gbàgbé every second friday òun ni ìpàdé mo ṣe níbo ni ní mo ṣe òun náà ni tadeyo street ní ìdẹ̀ra cinema hall tẹ bá ti dé onílé gogoro ní mo ṣe ẹlẹ́ẹ̀ lọ sí ìdẹ̀ra cinema hall ní every second friday aago méje àárọ̀ sí aago mẹ́wàá ni pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 070 67 17 0079 iwo to le fi ore ko fi ran ipade yi lowo account number church re 00699 36 107 pele kan si 00699 36 107 access bank oruko to wa nbe light of the living church oruko mi ni woli rotimi ni sanmi lo follow mi lori facebook ati TikTok prophet rotimi elisoni
2: live ma follow
3: ADABA 89 adaba

0: ibi abaruko si la fa bo si mo so fun yin pe asakasa o ni awon eniyan wa ma nda ni bi ise ti won ba ri bi ise tan ti an gba won si ise yala ni ise ijoba ni abi ta ladani a ki si ise oba lagun o ni won ma nwi won ti gbagbe pe eni to gboko fun ni eh bi o ti le wu ko ti loto bigi mo alaru ba gungun en to gboko fun ni o nsa ni oke wo itan kekere kan ni o fi rora ti oro mi ni eyin sade oni faji eniyan ni tafa oloye de o nsi gbaju mose l'office to je pe ko sise ti won gbe fun to n ki se a ti sare sise tan gbagbagba o fe je pe tafa gangan oni iruju oga won nibe bi tafa ba si n sise awon sade yi ma n binu e sade oni de bi ise lasiko eh ago meje abo ni bi ise ago meta abo ni won kaluko lole o da ago mesan mewa to ba si de na yo mo kan le nbata ni ko ka ko ka ati ketito enu tito bi ki won ta seyin bag l'office ki won ko bata wa ki won ko yeri eti wa se nkan ti an ni ko lo se l'office niyan iwo ti eran ti awon ti o ti rise aseyin wa aseyin bo gbogbo wa ti sade nwu yi ko boju mu be ni tafa sin so fun pe ha ha a mama sisi oba lase lagun ni nitori ojo to ba fe feyinti ki won na o le kere to da ko ye sade o gbogbo awon ore ti an ba ti pira won jo ti an ti tonu ti an ti toti won ti gbe bag ni dede ago mejila won ba fe lo niyan won ru won lo bi esin baba mo ye si joko won wo won sade e ti ya po l'office ni baba a wa nja yori ti wa lo niyan o ise oba won se ase lagun bi le baba enikan o baba na o si wo pe ohun ti toro se egberun dobale o ma si le se ko ma le se ojo tojo ise ti an gbe fun sade l'office ko se o mu ko boga lodo awon oga nwaju boga se jawe le lowo ni ngba to nkun gbawe tan ko mo pe we gbe le eni fari lo se pe so tan tafa eyin ten de bi se lago mefa awa ta n wose lago meji la mesan aro o la tun gba promotion si waju e o se ariya fun yan ko mo pe leye ojo ola un lohun fi n sire ngba ti o jawe wo atawon emewa e igbe ni won bu si pori awon buru o baba mu yi wa so fun mo pe so tan abi ko tan ari se ma se ole darun iwo wo gbogbo awon to ni certificate to ju ti e lo ti won n wase ti won o ti ri to je pe se labor ni won se gbogbo eyin te n dan iwo lenu ise oba e ro o ke fi sari kogbon ni o ke lo towo omo yin baso njo ba kan ti an ba da yin duro abuku nla gba ni esi ni ri owo ajemanu yin gba ibi ti a fi ti si loni ni a tun jo ma pade ni dede akoko ikan na lola sugbon mo ki awon to nse alati leyin fun eto yi pe won se ohun mo ni te won ni ti ki seto yin nikan opo awon eyan na ni won fun lounje ni won ran lowo ni won fa soki ni won gbiga eyin no ba nu pade o ire yin o si ni wo lule e la loro ni o
1: mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin n bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogedegede ejo ti ara danu logo lomo okunrin abaduro ti o si ma sise akori lodun lolufẹ rẹ iwe atebo la fi pelu rẹ ajo nadak fonte dugba o da alagun ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253

0: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya e speli celery
1: S E L E R R I E salary
0: ah boda mi e si fe so speli na di salary oya lopin igbiyanju e speli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
0: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
1: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunola gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDK CD CARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin e ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi npe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ba ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokoko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba n ta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni dayin laamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunola te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
4: ore wa ki lo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo odana wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan

0: o fe pa wa leyin de lo ni aso pelu ko bere ona loje o be ni tori na
1: apelajo ka ba le
0: pelaye ni tori ki ogbo e na ko ba le da o le ku mo bi dodo e fun ni
1: be ni o
0: so bi adun
1: e ka yo de
0: tori akoko wa laaro to ni je sare dato mi lori keji la ona
1: adato mi
0: to e ka bo lato di keji la o
1: e seun akin pe ka bo pada o
0: bi adun
1: aya de
0: ajo tin gbogun ti pipa wo ilu ni ponku ati ajebanu FCC ina ti fi ta ko fi gbe minister tele ri fun oro amusagbara ni Salim Imam leni ti ile ejo sese da ejo fun ni ko pe yi latowo ile ejo iga ti joba papo to wa nilu Abuja lori esun sise owo ilu mokumoku alaga ajo FCC Ola Olukoyede ni o mo kenuboro ngbati o ba awon akoroyin soro ni ori ta pe ile ise ajo FCC to wa nilu Abuja lanojo isegun o fi dire mule pe mama ohun

0: ti won fe lo lati se ina manamana ti mabila ati sungeru olukoyede wa fidi re mule pe minister tele re on naramu ni ipinle kaduna o pelu awon meji leyi ti won da bobo oga ajo EFCC on wa se alaye wipe ile re ni won ti ra minister omu o leyi to si je wipe iwadi nlo lori re lowo lowo ninu ile ohun e lo kayoku ninu we royin punch atope we royin mi to jade loni
1: Kayode
0: bi odun
1: idakeji are orilede yi yen Kashim Shettima lo mo ti so lana ode yi o pe se ri lasiko igba ti won se eto ipolongo ibo si ipo are lodun 2023 ni awon kan so fun are Bola Ahmed Tinubu wi pe ko mo se gba aso kankan lowo ohun o lawon aso yi to nko fun wi pe ko mo wo oni ngbati are Bola Ahmed Tinubu to gbo lo wa so pe ah yeye ise ojo keji oja oni odidi ose kan gbako ni are Bola Ahmed Tinubu lo fi wo gbogbo awon aso yi to nko fo ohun to so pe ko si nkan kan tin benbe oni tori pe awon ti won so fu are Bola Ahmed Tinubu lo so fu pe to ba ti le wo aso na ohun ti so ogun si o wi pe ko ba le ku ko ohun o ba le raye gba ipo are lowo re oni sugba are Bola Ahmed Tinubu o ko ti ku si won odidi ose kan gbako lo fi wo aso ohun o e wo e koja lo sinu iwe iroyin Vanguard ka e lo ka
2: Awo mi rode o de ire
3: Murin kiri titi mo dodo agba isegun to mewe megbo tin sa tin je I chief tai agbaje odolofi of araro mi omo ladan agba wo bi oba ile ibomi o gbona bi elegun sepona sepona o gbona elegun e logbona okunrin dandan tin fewe ategbo tuni sile kuro ninu eyi ke yi isoro taye fi koni tabi afowofa eni fe gbomojo ti o fe fowo sun ogiri gbigbe mo ise to dojuru taye towobo eni won ko waya bi won se po Tony, a beju sile ni ti gelera nam fioche. Ay, yo dropin a gaga. Eni taye da taimi she neru ti she gang gang gang. Iba she ene munti o yeko mu. Tabo jan lo ju anu. Todi shuro silara lo ju aye. A bera long ni pase. Ay chief odolo finka. Tori a ditun tiru a ditun tiyo. Bamba di loja wan tuni leni. Ema kuwa bo. Lodo ay chief taye a baje o lori awo. Ati odolo fin lu araro mi oman ladan. Ni Esa Street. Egbe lui jare wole. Egbe ile ko jegun egba pe agbara nbe imo wa e pe won sori 0813 030 2186
4: mama mi mama
5: to ni pe awon iranti kan ki are lai lai o soro ka won ife kan lo loni a soro ti ya wa tata opun lolu abiyamo Mrs. Sarah Mojisola ti mi tan ajaloko to pe yan mo si yataye to faye isile lojo kokoti logun osu karun odun 1992 bo ti le je pe ti fi wale lo amo iwa pele ni se fun sibe mo ni gbagbe la won te gbele aye se o e koja kin koju abiyamo lasan e je okun lasiko isoro itunu nigba irora loni la wa mo re arabirin Elizabeth Ayomi Ajayi, Arabirin Victoria Taiwo Longe, Honorable Idowu Emmanuel Ajanoko, Benjamin Kende Ajanoko,
6: Arabirin Taiwo Margaret Akiloye,
5: Samson Idowu Ajanoko, Arabirin Comfort Alaba Kisende, awon ma ton mama n se ranti re o, mama wa ife yin si ni mo lokan le wa, igbe aye yin la munyo gan wa o, a le gbagbe yin lai lai, to bo ma sun ko si ma simi, iya taye, Honorable Idowu Ajanoko, Commissioner for Iroyin ati Itaniji nipinle Ondo, lolukede.
7: Daddy Junior Joe Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
8: Ah, mommy Junior, ma yeye mi, mo ti yato si ti tele.
7: Fi mi le jare. Yeah, ma pa mi jare Jensen ya awon omo mi.
8: Bo lo nsa lo.
7: Runo Daddy Junior, ogbon wo lo dat.
8: Emi na ko, isowo Bigo Kababa Capsule ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi Dani.
7: Eh.
8: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko njo wa nle lati je ko okunrin o ma woke. Finu ka bi o se Bokele, kai, Bigo Kababa Capsule, iru kansho wala wujo kuta, ile ishe Ayo Aba Health Limited, lo kwa fan wako nini kan, ele rira ni chemist ati pharmacy, kwenye kurele alaye, epe 0803-860-6858, lekosi 0803-860-6858.
9: Yoruba ni yin yin ka tun le gba mi nsi tori eni ti o dupe gbefa o si gidi ni igbeji ope pataki lowo gomina lucky ayeda ti wo ri ni san o se faye gba gbogbo awon agbe loke egan ke kan ma se ni yoto mi kan si ma ba se won lo ni regede fi e mo gbagbe gbogbo alale to ta la fun awon agbe e je ka jo wo omo lu abi e mo gbagbe polygon map lo lowo lowo awon opolopo agbe

0: Biodun.
1: Eh, Kayode.
0: Ah, ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba looro.
1: Ati nagbara ati nagboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gbata
1: ta. Ata la dari le si.
0: Ah, si ni boju lai pare re
1: sa. Ko se se, ko se se. Ta ba ti domi tori na. Ipa ise ni to.
0: Ibi ni oturo to mu loni. Yokun tun di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lologun jo.
1: Ese o.
0: Lagbara lowo Olorun.
1: I'm here.
0: Oto di wo.

0: Tani, à qui s'entend-on? Awa yo baba waninu le la ti keshoro de. Awa yo bakena waninu le ni la ti jekute oludodo. Biku ile opa ni to de ole pa ni boro. Awa yo baba wani oma to ba so lenu o ti sapo yako. Bi le ba san ni bi o san ni o de lawo.
1: Eje ka soro.
0: Ninu oro awon Yoruba won ni na le lo ma re ko ya gbeyin. Awon Yoruba kana won ni o ma le ni fowo si juwe le baba re. Bo de ba n toro o ma le be ni o ma ti dagba. Bo mo de o mewe lewe bi o mowe lowe a ja ewe sowo to a fi han a ja owe sowo si a si fi han. Awina owo ko ye ni agbabo sokoto ko ye ma yan bi ko fun ni lese asoni ni tan ohun abani ba ara ile ni ba je kokoro buburu baba tete so fun ere huru re oni jasun loru mo ki olohun mo yin olohun
1: arare o arare o
0: mo ki olodumare oba ti oni ku oba ti oni sun
1: arare o
0: oba ti isa re oba ti itogbe oba ti o se ri fin oba oga agba oba to ma oba to funfun afunwin akewen owewin akebi ala orun bo ki gbogbo yin patapata gbogbo ibi ta tin gbo mi patapo mo ki pe kabo sori tukoro to ile sha radio adaba 88.9 fm akure lawa
1: olore o mure pe
0: ododo oro tin gun ni bi egun o ma ke sasa ko loro gbo to loro ba gbo kini baba nla o loro o se
1: oro mare ore pete
0: adeye mi la wa lo ki pe kabo sore to koro to ni o aleye ti o dori kodo bi adan enu e o seje e kabo mo ki pe kabo
1: oro re o
0: mo ki gbogbo eyan omo kootu e jire bi mo ki yin o mo ki pe se jire gbogbo eyan omo Yoruba mo ki se jire eyan omo Odua mo ki yin pe kaabo sore eto toni e ri pe n jejo oro Yoruba na la fenuba. Bina o ba tan laso eje itan le kana o. Poto ta ba na popa.

0: kú wo se ka
1: wa gba le olu bi eda re
0: wa ma ni re la
1: e le yeri a
0: ala yin ka ajari
1: a ma bobo ye lulu akora
0: oku lo su keji
1: odun e
0: idile ajari
1: a tu dile bobo ye
0: iku se ni re
1: ejo ajima
0: ale jo keji le logun
1: osu ke
0: o odun e
1: ni gba re ye
0: o le jide
1: mo suari luro
0: a su re
1: oju le keji
0: ala close
1: di agbate to
0: ago mere
1: erole le ke ko ri ale o le gbagba oroju le ko
0: satide lawo
1: so oro
0: se abele
1: eye ka o ka ile su
0: jade isi oku
1: kiti ya tele
0: your Christ is church
1: okay ala close
0: di agbate to
1: lakora
0: ayeye we je we mo
1: ore nu agbede.

Eto wa eto nga, eto le nou se. A don dami li mora, ne? O se de osun se. A ti to a gari mora, ne? A ti wane ni jase bon ti, jase. Moko lule moko lo na, ele dma yon mojou bare yo. E se mi lo kan, e wa. On my way olopolo iwo kan ya pelu mi ni we je pe mo ti mi wa tele ri my way na ba de ti la ka ne phd be na baba la wo mo pe na to ri o ti se doctor amo ko na tiffin o ma nga e mo po a ji mi ha ke po a ji mi san a jo a wo ko lu ni bi a jo fe ko ma lu bo akide de wa pe ogbo eko de aye ma foge mo ki de wa mo ka lo ba wa mo ju ba ran oluwo le oba tatabukun lira na lo wa ma no go fa fo ma fore yo kinne fo fo wo jirin o fo leketu

0: to lenu se akaba mi pin akafe
1: be
0: abi ko lo ibo ti for sia lack e o
1: ah
0: ka ti joba mi to mind
1: ibo te ya for yi
0: sia
1: ojo re baba kan for ndog ba mo ran be ja parin o
0: wa la se ndog ba wo la
1: share
0: eh ko
1: fun mo kan phonetic
0: oh yeah for
1: share
0: oh yeah
1: like ba ran ti for
0: kafe bo mi wo mi ni kini olumale aluja aye yi
1: aye ti luja
0: kafe ti luja
1: aye ti soju na
0: anya for face ati book
1: be
0: emi ke mo pe o book ati face
1: ati face
0: ori mi fe
1: mo ri na fe oruko ran oja kan
0: mo ba ya be ja kwa ni gwaju mo renene mo rirun mo renene mo ba n pade la ma ji mi san
1: sugbon ti ragoro go
0: eh meti wa lara gori go
1: e le rago
0: emi
1: ti rago wo toro pe mo ti re
0: o ya yo biri fora a ma pe wo mi we pro no wo han
1: Ya wa go ngam pu male.
0: Can't you for?
1: And that for no waju jama la karo pe mo nogun ke role.
0: Wo ke we nogun. Bo ba ti never sick wo nogun.
1: Be ni sa. Be ni.
0: La je ke de logun ta mi ni ara wo ogun ni. Bo ba ya be. Mo mone. Mo ba nu ya mi fe bobo pade. Be a ji mi san kan bi wo pe won ma ti ri bombe la tete kan. Mo to sa ni pepe. Mo la ti a mi se ofi toto. Mo ri uya mi pe basic health center. E ya ni be. Anti mi tun se. O mo era ti pa ire ti se tan. Onera fo pe ga ba re. Wo sa na se le mi. Dem wo je toka wa ma to pada

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo.
2: Eku dede wo yi o eyin temi ni ilu
3: Edo Ekiti
4: emi Femi Alagbolo nsoro ti office mi wa ni Solo Junction legbe Democracy Park ma bale si
3: ilu Edo Ekiti ni on the 27 di on the 30 no shuka on ti a wa yi ni Sadiat Hotel ni Old Ilawe Road ni Edo Ekiti
2: ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lodo Femi Alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa kini tu ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706532683 lekan si 0706532683 awon ogun to pojo owo wa nibi ma bo lodo emi Femi Alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to laye ojo yen to je pe wa ni yawo merin marun mefa to de soju se won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo ngba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to pojo owo lodo Femi Alagbo awon miran wa ma jade ni oru lodo bi emeta emerin emarun emefa uru eleyi o da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo owo lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 0706532683 iwa kunrin to le gba po lori papa daradara kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi oruko bayi o le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa daradara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu re lo je so dara iwo ma bo lodo emi Femi Alagbo awon miran ati yagbe ni problem won to je pa wo mo tutu fe yagbe bayi kini yan tun jade kinu jade kilo n ba leru lati yagbe aba olorun ni pe ka je ka si ma yinbon idi ka de si se kini ka si yagbe iwo ma bo lodo Femi Alagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo Femi Alagbo tabi won to je pe won se pe kini yo se se kilo de kilo se se lodo olorun ba iwo ma bo lodo Femi Alagbo sa ma bo dagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti e mo ko to se olagbara re to fun oni ifoya to fun oni fokanbale kilode ma bo lodo Femi Alagbo dagbara olorun olorun yo fun oni woso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won o ati gbera mo era ro mi awo eyin mi kilo se leyin ma bo lodo emi Femi Alagbo ni pase Eledumare iwo lo ri woso number wa re lekan si 0706532683 office wa gba ni Isolo Road ni Waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Mashalashi Central Mosque
4: awon kan ni pe kan run lagora won awon kan ni pe kan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa ma se beru nipa ise Eledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
1: eku dede iwoye o emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure
5: ha ma bale ti ilu Adu Ekiti ni on the 27 titi di on the 30
1: tabori wo obirin to ti wa nile oko lojo to ti pe to reyan pe ran ise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi wo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi wo ti o gbabo dada lori papa bi o sime ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help me help oko mi ni ile ise a nreti yin
2: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan to nse obirin o awa okunrin na lo mo kan to nse okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e o de si ri iyawo mi
3: ni on the 27 di on the 30 no shuka ohun ti a wa yi ni Sadiat Hotel ni Old Ilawe Road ni Adu Ekiti
2: an office ile Hausa ni boni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugu State ni ile Ibo asukore te yeyin temi ke na wa jafa ni Femi Alagbo adupe lowo eyin te wa lokan te ni Femi alagbo ase ogun te fun wa o n ba wa lara mu olohun lo se o femi alagbo kan o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pase lodumare gbogbo to je soro fun yo di itan ti jo to ba ti de ode mi femi alagbo alafia yin ko ma ni di fi afia o ami o.
6: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape out. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your man gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
7: Ṣé o lè fi irun mi dárú ara yìí?
8: Oníbàárà mi ọ̀wọ́n.
7: Mo ń kọ lórí YouTube ni.
8: Ṣé o ní dátà tó pọ̀ tó bá yẹn ni?
7: Ah, dátà láti MTN ó yàtọ̀ mà ni. Pẹ̀lú 400 naira péré, mo ń jàǹfààní pé ìṣẹ́jú méje àtẹ́gbẹ̀ta dátà.
9: Má dúró má rosẹ̀. Jàǹfààní yìí láti ọwọ́ MTN ó yàtọ̀. O tún lè jẹ ìpè ìṣẹ́jú 15 tí dátà gigabyte méjì yóò tún lé lórí rẹ̀ fún 1000 naira. *312*14# láti jẹ̀bádùn MTN ó yàtọ̀. Ó yàtọ̀ lóòótọ́.
10: Pada, ma lọ síbẹ̀ yẹn o. Marketing office Adabe FM ni wọ́n wá. Number one lawa, ilé gogoro tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station, Ọba Adéṣídà Road nílùú Àkúrẹ́. O dẹ̀ tún lè pe marketing manager sórí 0803-041-4344. Ronke sórí 0703-529-5755. Tàbí Grace sórí 0803-247-4686. Ibẹ̀ gangan ló wà yẹn.

Yomegbe APC Ondo Central Senatorial District. Fujita de te jade lati dibo fun ohun lasiko ibo abele to koja ye. O ni ohun mo pe ni fe ohun gidigidi. Bo te je pe awon eyan kan wa si bi ibudo idibo ilu awon kan ija oloro lati wa dan kan ru nbe. Leye to de lodi si ofi egbe ati ofi Nigeria. Oro yi je ohun to ya yan lenu pupo. Ti ko si mu iye ati eye bayi to democracy rara. Aro yi po ye ka ti develop koja iru awon kan wonyi. Anyway, ko banani ka dupe pupo. Lowo eyan ni rere.

tuwa ni di larubawa ni tun nudhira umul kura ko le ba ki awon a umul kura ona ni maka ati wa man awla ha ati gbogbo awon ti o ba je agbegbe re man awla ha ni bi ko tumo si wi pe maka ategbe re nikan ko tumo si ke maka madina taif jazira nikan rara tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam risalatun am ibedi di anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o jale jako agba nla aye ti tawon omo niyan ati agba nla aye ti awon alijanu olorun ba subhanahu wa ta'ala olorun ba to so ni aye mi nu suratul a'raf olorun ni litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ko si nkan ta tori eso qur'ani kale fun bi ko se ko mo fi se ikilo bakan na ko si mo je iranti fun gbogbo awon olugbagbo ododo oro ti olorun ba le kala so yi pe ya khafuna an yusharu ay ya khafuna mimma yaqulu lahum min su'i won pa ya pe won ni ifokante ifokanbale pe a ewu eleyi ti o sele si won ninu iya ti n be lodogula ti amo fi dhalikal hashir ni bi kikojo eleyi ti a kojo saju ko to di pe won ti e bere si mo se idajo awon moniyan olorun ba subhanahu wa ta'ala olorun ni laisa lahu min dunihi waliyun wala shafi olorun ni ko si alagboro do kankan ko si alarese kankan fun won ni ojo na ti o se kikini o ti ran won lowo wala shafi ko si si eni kankan ti o so wi pe oun fe si pe won lodo olorun ba subhanahu wa ta'ala itumo wala shafi'un ay shafi'un en ti o si pe fun won yatawassatu lahu te pe ipe o na ni mo fi se a kinan pe ni mo fi se alagata laarin awon ati olorun ba subhanahu wa ta'ala ti o fe gba ipe en to fe si pe fun eleyi ko tumo si wi pe ipe ko sinu esin ipe o wa ninu esin o si ni lenu akida alusunati wal jamaa fa walakinaha fabitatun bi izni lahi subhanahu wa ta'ala wa hadha huwa al maqsud wani a ipe sise ninu esin lo wa o si rin le sugbon olorun ba subhanahu wa ta'ala oni yo fun yan ni yo gbogbo enikeni ti o ba si pe laye olorun ba subhanahu wa ta'ala ni o fun ni to ni yan da pe ya sipe fa awon yan bayi sipe fe ni bayi sipe fe ni bayi sipe ni bayi wa hadha huwa al maqsud wani eleyi o na ni nkan ti agbarero ninu aya ti amuwai min dunihi mustahila woni ko si ipe kankan ti yi pe olorun ba o yonda fun enikeni ko si pere to le para waye gbogbo ipe ti o ba mo waye pata ka lo mu nigbagbo ka si lo mo wi pe olorun ba alekola ohun lo gbudo fi a ase sile ohun lo gbudo so fun ohun lo gbudo pase pe lagbaja sipe fun lagbaja sugbon eni ti olorun ba alekola ti o ba ti yonda fun pe ko sipe ko sẹni kẹni ti o le yonda fun onitohun pe ko sipe enikeni bakan naa olorun ba alekola o tun so fun aye pe lillahi shafa'a olorun ni o tohun olorun ba ni kini o tohun olorun ba alekola o ni ipe o ni se nigba to je pe olorun ba fi le pe tohun naa ni ipe se o tun mo si pe tori pe lillahi shafa'a ni sin loda awon afoni mo nawo mubtada ati khabar ni wa qaddima al khabar sugbon gbe khabar won gbe si kini o won gbe siwaju itumo re ni pe ko le se ifada hasru na ni pe gbogbo shafa'a patakata ai ka so pe lillahi wadahu ash-shafa'atu kulluha gbogbo ipe patakata tolorun ba alekola ni se la yujadu shay'un minha kharija an ibni allah subhanahu wa ta'ala wa iradati a le ri ipe kankan ko waye afi ko je yi pe gbogbo ipe ti o ba waye yo mo wa ni ibamu si olorun ba alekola lo se kini o o lo yonda àwọn olùmọ wa nínú ẹsìn kọlọrun kí o bá yọnu sí wọn wọn pín ìpẹ wọn pín sí ọnà méjì ayé alkismain arọ isain wọn pín ìpẹ wọn pín sí méjì alákọọkọ àṣàfàtún xọọsọ bí rasuli sallallahu alayhi wa sallam ìpín àkọkọ tí wọn pín sí òun náà ni ìpẹ àdáyẹnrí soso fún anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàhíyà àníwá wọn ni eléyìí wọn ni ìpín tó pọ òun ni anáwó awal wọn ní ẹ̀rí ìpẹ́ àkọ́kọ́ ní abẹ́ ìpẹ́ ti àdáyẹnrí tó wà fún anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nìkan òun náà ni kíni o àṣàfàtún ọ̀zùmá òun náà ni ìpẹ́ tó jálé jákòó tó yẹ yí pé òun náà ni olórí gbogbo ìpẹ́.

Just modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo orukita le ma pe ile ise fun Just modern farmer o ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese to mo nkan ti agbe ni idin ni gbogbo igba ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale to ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko fun eyin agbe ame fokan bale ona bayo ti de ile ise fun Just modern farmer oba lagbe o ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati ja ko lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo fun da adota lori o te ba ti ra bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ba ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ran ogun kankan kun mo je ebun bi muto ayokele okada tutun yanran yanran ni jin la kan gbangba ero amule tutu lu fan moto blow lo nothing lo charge ero efipo lolokun ojo kan lu plasma television gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokulu e je ka se iranlowo fun awon agbe ni se fun Just modern farmer oba lagbe ni se tin ta grow mighty o fa power ati for green star oni tete lo ro ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886 Oba lagbe agbe lo ba

0: agbe setan mi agbe rin pada silu daro aluko setan pada silu kosun lekele ke setan pada silu kafun oko mi o ti yi pada o boda ko fosi omo ba bo lode ogun be yi e o ni tin ki gbogbo yin late kan ni tin se gbogbo idanileko fun eyin agbe eyin te ba fe ra ogun wa number mi leyin eto 081 6 5 8 5 5 081 6 5 8 5 081 6 6 6 5 8 8 8 5 nani emo pe mi si tin o ni ta temi o ni ta eni ku mi o ni ku a ji jo fa ku degbera o dojo mejo o ta do pade obalagbe agbe loba ise agbe ni se ile wa
1: Pontus Modern Farmer Oba Lagbe Ore Agbe Oba Ka Agbe Alatileyin Agbe Gbogbo oruki ta le ma pe ile Pontus Modern Farmer Gbogbo ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese to mo nkan ti agbe ni idin ni gbogbo igba ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale to ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko ifun eyin agbe ame fokan bale ona abayo ti de ile ise Pontus Modern Farmer Oba Lagbe oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati jako lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo ya ko fi da adota lori ogun te ba ti ra bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ba ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ran ogun kankan kun mo je ebun bi muto ayokele okada to tun yanran yanran ni ijin la kan gbangba ero amule tutu lu fan moto blow lo nothing lo charge ero efin ko lolokun ojo kan lu plasma television gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokulu e je ka se iranlowo fun awon agbe ise fun Pontus Modern Farmer Oba Lagbe ise tin ta grow mighty o fa power ati fo blister oni tete lo ran ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886 Oba Lagbe agbe loba
2: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah boda mi espelli espelli lo di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

ilese port health service ati awon ilese leto rere lera mi na loju na le je ke ayewo ati sise atele awon arin ajo papa julo ko moyen lori bayi lasiko ta wa yi ilese on se lalaye wipe ilese on se lalaye pe eni yowu tan ba fura si wipe o ni irufe asan be lara tabi arun o ni won o gbe si ibikan bayi ti eto ayewo to moyen lori ti o si wa lowo ta wa yi ilese na wa fi da awon eniyan loju wipe ko ti si irufe arun ebola on lorilede Nigeria to se lalaye pe gbogbo awon toro kan na lo ti wa ni ojula la kan fi sori be ba gbagbe ajo ile to ri sori eto ilera lagbaye lo kede pe aisan ebola lo ti bele baibi na ye lorilede Democratic Republic of Congo atorilede Uganda lasiko ta wa yi oludamoran pataki fun are lori ilana ibare ni soro Daniel Biwala lo ti se lalaye pe orilede Nigeria lo ti se lalaye pe awon orilede Nigeria ile yi lo ni ase labi ofin lati dabobo ara won nigba ikolu Biwala lo pa bi ya bi dun oro na lasiko gba ton down si oro eleto ni se latari oro aisetu abopa pajulo isekupani eleto waye ni agbegbe Ezele ni ipinle Oyo ati ijinigbe awon oluko to fi ma awon akeko eleto waye ni lewe LA Primary School o se lalaye pe lilo awon nkan tabi nini awon ijagun lakata lo gbodo wa ni ibamu pelu ase eleto de to se lalaye pe didabubare ni lo je eleti yen gbodo se labe ofin o wa se lalaye wipe awon o wa se lalaye pe o se koko lati le je ki awon de bile atawon fijilante ko fowo sopo pelu awon eko eso alabo toro kan ni tibutoro orilede Nigeria bakana lo fi da awon eniyan loju wipe ijoba apapo orilede Nigeria lo ti faraji mayi lati won abayo si ipenija eleyi to nfi oro eto abo le yi lape lasiko ta wa yi bakana lori iroyin eleyi to dabi re ile ise omo ogun oju ofurufu le yi lo ti se lalaye pe o ti jale agbonle awon koloro si eye odaran ti musan lori awon agbebon daluru ni apa gusu ni agbegbe Bokkam ni ipinle lorilede Nigeria ile ise on se lalaye wipe isele on lo waye lasiko gba ti awon omo iko omo ogun ojo ofurufu ohun ti won se ise won ni ojo kokandini ogun osu ko karun odun ta wa ninu e oro ni won filede ninu atejade kan latowo eni to je agbenuso leka ile ise on ehime ojedame to ise lalaye pe ile ise omo ogun ojo ofurufu ohun lo se akolu se awon agbebon daluru ohun lasiko gba ti won se ise won o wa se lalaye pe gbogbo eto lo ti wa ninu bayi lati le je wipe ki ko ile ise omo oju ogun ofurufu ko fowo so po pelu awon eko eso alabo ile to ti ku loju na ti le je kun ogbogun ti bi aisetabo ti se di toro fun kale lorilede Nigeria wayi o minister foro eto eko Maruf Toje Alausa lo ti se laye wipe isejoba to wa lode yi lo n gbajumo ara ona lati le je ki eto eko lati le je ki agbende ko wa fun oro idasesele to n ti idagbasoke ati ironilagbara awon odo minister lo fojo oro nlede nibi ipade kan eleto ni se pelu awon toro kan leka oro eto eko lagbaye eleto waye ni London eleti Prince Edward Duke ti Edinburgh lewaju re Alausa se lalaye pe ijoba apapo orilede Nigeria lo n se awon agbekale eto eleto lorin fun awon omo lewe eleti ko si ni lewe gan to fi mo idasile ise owo ati awon ona ato miran loju na ti le je ki agbende ko tun bo wa leka oro eto eko le Nigeria minister fi kun wipe awon afojusun to n ti alale isejoba to wa lode yi lo wa loju na ti le je ki won se ironi lagbara to duro re fun awon odo toro kan onimo nipa iroyin ati ibara eni soro ojogbon dayo duyile ni won ti yan sipo gege bi igbakejo gagba fasiti Wesley iyan sipo na ni won sapejuwe re gege bi sise idamoye patakuntakun to n ti ifaraji fun idagbasoke ile eko na ojogbon duyile ni won reti wipe yo lo imo re ati iriri re lati le je ki idagbasoke to lorin ko tun le ba ipo ohun ele ti won yan sina awon ore ati afenifere lo ti wa n kiku orire leyin ti won ti kede iyansipo re naa nje ebeyin ba se n darapo mo wa iroyin asalere lati le sere.

0: awolu solu dero pese.
1: E kaabo pada fun ekunrere iroyin le kan si wa lori itakun aye lo jara wa www.adaba89.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store. Bakana ni ele furin sowo si wa lojo awon opo ba ni lore wa gbogbo won yi www.facebook.com/adaba89.9 lori Facebook at adaba89fm lori Instagram at X wa Adaba FM TV lori YouTube wa. Bakana ni ele furin sowo si wa ni newsroom at adaba89.fm. Iroyin te siwaju labala iroyin le okere wa fun tiro le toni ajo to ri si oro itelera lagbaye kede itan kale arun ebola ni ile okere abo iroyin re lati no patience olusegun.
2: Ago tun si eto ilera lagbaye lo se pe o le ni 500 eniyan ti won fura si pe o ti ni arun Ebola ti awon to le ni 100 ti won si so pe won ti padanu emi won nitori aroyin latari bo tun se jarin ran adari ajo tun si eto ilera lagbaye Tedros Ghebreyesus lo so pe o le ni 50 eniyan ti o je pe won ti padanu emi won ton so pe awon kan wa ni ile iwosan ni orilede Democratic Republic of Congo ibi ti won tin se ayewo si won bakan na no so pe won ti gburo pe eniyan meji lo ti ni arun yi ni orilede Uganda gege bi won ti so won ni ekun Ituri ati Kivu ni arun yi ti o ti pojulo bakan na ni Mugwalu Bunia Rawampara Yakude Goma ati Butembo. Ni baye awon lase ile Rwanda ni won ti gbe igbese lati ma fi mojuto oro arun Ebola lori bo se pe iye awon eniyan to nwole sori ile Rwanda lati ibo the Democratic Republic of Congo ni won se ayewo fini fini fun awon ose leto ilera ni won wa ni bi ibode yi latari mo se nse ayewo fini fini fun awon eniyan pelu bo se pe o ti le ni 100 eniyan to ti padanu emi won nitori arun Ebola ni bayi awon lase Uganda no se pe o le ni 100 eniyan ti won se ayewo fun lowo lowo lati le mo boya looto ni won ti ko arun wo orilede ohun lati orilede Democratic Republic of Congo. Are ile China Xi Jinping lo ti gbosuba kare fun ibasepo to domo tin be laarin ile Russia ati orilede China ni bi ipade to waye laarin are ile China ati ti ile Russia in Vladimir Putin ipade yi lo dale lori oro idokowo ati ibasepo to domo tin be laarin orilede mejeji. Ogbeni Xi lo so pe ibasepo nipa oro oselu ni nbe laarin ile China ati ile Russia to se pe awon ibasepo yi ni yo ma tesiwaju si iroyin lati ile okere koju bayi lo patience olusegun ni yo niroyin e kale
1: to labala iroyin amuludun wa fun tiro le toni adegboye gala ni na wa nkale aborere.
3: Mo kiyin e ka bo sagbon royin awon amuludun lasale toni awon agba oje olori woso woso morilede Nigeria ni bi Whiskey Asake Bonaboy at times on loruko won ti jade bayi ninu awon ti o sese ki won gba Ami Bet Award sire todun 2026 oruko won n lodi fifilede saju ajodun ohun ti won ti yan wi pe yo waye lasale ojo isinmi ti se ojo 28 osu kefa odun 2026 ni Los Angeles Whiskey ati Asake on loruko won jo jade lori orin kan eleyi ta won mejeji ti won jo papo jo se Times in tire loji okan lara awon eniyan to ruko re yoyo julo bo si je wi pe oruko re jade lori ami eye meta ototo eleyi to ni se pelu obirin to ko orin R&B julo Bet Award ati Viewers Choice fun orin ajosepo re kan eleyi to pe ni Redance oruko Bonaboy tile jade ni ipele awon eniyan ti won jo nko mo lopo bo lori orin pelu eleyi to won ati Gunna ti won jo se ti won pe ni WGFT ewe Whiskey din lo ti wa yobo nbo julo bayi ninu awon nkorin ile adulawo to je bi pe onka awon eniyan ti won gbo orin re lori Spotify en lo ti gbenu soke si bilionu 11 niye. olorin takasufe ni ti wa savage lo ti jako di mimo wipe orin wosowoso nile adulawo niko repete bo ti le je wipe enu nkan lagban awon ile olorin kakiri savage lo wa salaye wipe bi idagbasoke orin wosowoso bo ti se ni ifaseyin lo faye sile fun idagbasoke leyi toto ni gbogbo agban olorin na o jako di mimo wipe iru oran ben lo ti sele lori awon iru orin miran bi hip hop R&B ati awon mi bi re onko ni ohun lo wa tepele mo bi pe oni wosowoso nile adulawo n lo si duro dede bo ti le je bi pe ipenija to lorin on gori re lojojumo okan lara awon gbajugbaja olorin ile yi nini ola apata lo ti kede iku oko re Michael Ndeka arabirin ohun n lo fi iroyin na sowo soju opo abanidore Instagram re ni kutuwai ojoru nibi to ti je ko di mimo wi pe oko re ohun en lo ti je pe olodumare ohun to sokofa iku oko re Michael Ndeka eni ko ti di mimo faye ri titi di akoko yi nini ola apata n lo fi igbe aye igbeyawo re pamo fopolopo odun bo ti le je wi pe o je okan lara awon olorin wosowoso toruko re lade julo lorilede yi lati pase orin re kan eleyi to pe ni Maradona bo ti se di gbigbo nile yi ati loki okan to eyi lo pin iroyin awon amuludun wa fun toni adegboye galani loruko temi
1: to labala iroyin re daraya fun tirole toni ipo egbe agbabolu super eagles orilede nigeria ni yo bere si ni mura sile lojuna sile je ko lo kopa ninu dije fe iyadulawo todun 2027 nibi ti o ti koju orilede madagascar ninu dije le ti o gba nile re ideje oni o waye lojo saturday ninu osu kesan odun ta waye ni papa sere gosu apabi international stadium nile oyo ifese won se on nibe ni o ti koju orilede guinea bissau ati tanzania ninu ipin aye loju na ti le je ko gbarade fun ideje na iko super eagles ni o wa pari gbogbo ipele lati men ti o lo kopa ideje on lodun 2027 Wayo akoni ma gba orilede Portugal Roberto Martinez lo ti kede Cristiano Ronaldo ati Bruno Fernandes lara awon agbabolu meta din logbon ele ti o lo soju orilede na ninu idije fe ya gbanlaye odun ta waye orilede Portugal ni yo koju orilede Nigeria ninu idije ifese won si olore sore to ba ti di ojo kewa osu kefa lojuna lati le je ko je igbaradi fun idije na ifese won si oni o gwaye ni papa sere ti Dr. Megas Pezua Stadium lorile de Portugal le ti se ojo kan ti idije fe ya gba nla yon yo gbera so lo nje ko ye ni pe Ronaldo ni oko ipa eleyi to joju forile de Portugal ninu idije on ti won si lala ipe o sese ko je idije to gbeyin ti o kopa ninu idije ife ye agba nla ye to akoni mo gba fun iko Manchester City Pep Guardiola lo ti se lalaye wipe yo se ipinu papa julo nibi opin yo ti se deba ojo waju re ninu ko egbe agbabolu Man City ni Paris Saint waye akoni mo gba orilede Spain ni royin je ko ye ni wipe yo fi papa sere Etihad sile leyin igba to ba gba ifese won se to pari tan lopin ose yi nigba ta ba nkoju ko ti Aston Villa royin je ko ye ni wipe ipo egbe agbabolu Man City ni ko le te waju waye lati le je kun o gba idije league lolede England lodun ta waye leyin ti won ti ta omi go kankan pelu ko ti Bournemouth ninu idije eleyi to waye lana ewe Guardiola lo wa se lana yi pe yo joko soro papo pelu awon toro kan ninu pe gbe agbabodo on ko to di wi pe yo gbe ipinu ti o ba gbe pẹlu iroyin re daraya wa fun tirole toni la fun mopin de ba iroyin asale wa lati le se radio adaba fm 88.9 yakure ilu laramokin la wata tin gbon sategun patience olusegun lo tu iroyin folajin oye tayo lo mo ase ti gbo yin ise wa oni dise o daro

0: ati ati rire ni eku ati la kire ni mo fe ke banki awon yokule
1: ekule o eya ara ile edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni Pastor Solomon ti le se NRI
0: NRI bi NRI lotun NRI lo si
1: very sir
0: en jola nkan meji se fe mo
1: very sir
0: en jola olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jola nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo ma ngbon gbogbo gba ro kero Joseph ose o ama e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan mi ni mo nje won ni ogun ti o polongo ko saye de ru nbe o mo dupe lowo Olorun o ara mi ti da o ibi na bo wa gbigbo pe mo ai mi na di pastor nu we di pastor lo kire Joseph nu a gbigbo pe die die e sa mi so te ba fe gbigbo pe e je ko roso mu e je ka ku re si ati ororo wa nbe eh lori oro ti e mi da so si lele to kamila ra mo so pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma npe yin gan gogo gba
1: bẹẹdi sir
0: mo de ti ri improvement pe man pick call won
1: bẹẹdi
0: pẹlu se wa ri eni ti nunu eni to ri nfo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network da o se ri ti o ba ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun
1: a ti
0: ma ri pe a di eni sukun iye iye bo se ri aye o je ki n gbadun o daju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won won re ni pe won ma je soro lo agbe ma kan to ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te mama to bi mama ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi ara ro mi junction ko se nikan kan to koja lo na o ni to le se bure e ja ma ba ti nra e lo ni ajo kan la ipe yin
1: very sir
0: bo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: orilede ni Tanzania I lo si Tanzania.
0: Okay.
1: En ba mo bi ton pe ni Zanzibar.
0: Okay.
1: Ati Mikumi National Park.
0: Okay.
1: Gbogbo ben yen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dar es Salaam. Gbogbo ben la de a go plane, a kogo jo mi, a wo train.
0: Bi mo la pe eni daruko bi kan si Zanzibar bi.
1: Ati Zanzibar.
0: Ah mo mo be ma ninu Google, ina mo be. La le vie comme le
1: mien. Eh I'll be about 6 to 7 hours near by plane.
0: Okay.
1: If I mean me pe Africa I want look at to change this. Olorun ku
0: so. So what I le na bi ye.
1: NRI
0: lo pe lo. Jo
1: where when the car wa la tu ti wa wo bi ye si o wa si le se NRI Professor Clinton Brown. Ti Olorun ma fi ola ti ka ti fun won. Awon ni won ko awa 21. Iye lo fi je pe ba se lo so un ri wa ni o. Oju ti ka mo wi pe earth is wet sir.
0: Iwulo iwulo rin ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi.
1: Iwulo akoko ni wi pe ni gba ta de ohun ati ri awon tewetegbo to je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada.
0: Nje ko wa?
1: Ah mo ko kini?
0: O ti wa nle.
1: Lagbara Olorun to ti package e mo ko wa.
0: Mo ti je.
1: Pelu approval and after key combine so ati wa ta ma gbo tele new version to je pe won ko awe roja to lagbara pada ruko awa isan. Won wa bi gba ko lagbara awe eyan. Debi pe iroyin ta ngbo tele tele yen double double ni bayi sir increase ni sir
0: oda anti e ba fe pe Pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle Ogun Osun Oyo Edo Kwara ibi kibi ti e ba tin gbe to yi oda anti e ba fe pe Pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090-29-12-8502 090-29-12-8502 number milele 080-33-84-2322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can NTI wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to ande pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti ma ri NRI complex to wa si je pe NTI wa ni agbegbe Ondo ni ẹ lọ sí Ademakinwa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nípínlẹ̀ Ondo ẹn tí ẹ wà ní ọ̀rẹ́ ẹ bá mi lọ sí ìdojúkọ Pima Hospital Akeredolu complex ní Okitupa Road nílùú ọ̀rẹ́ ẹn tí ẹ wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ bá mi lọ sí Adébáyọ shopping complex opposite Polaris Bank lọ́nà Manhattan Adex
1: bus stop
0: lọ́nà Manhattan New World Road Nìbàdàn tó bá sì jẹ́ pé apá ibòmí ilẹ̀ tún wà Nìbàdàn ẹ lọ sí Ọlọ́run wà complex Alekuso Nìbẹ̀rẹ̀ Nìbàdàn ẹyin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ lọ sí Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ní Òṣogbo ẹyin ti ẹ wà ní agbègbè Ìkírun Àgùnbẹ ẹ lọ sí Ìsọ Isu area Okeba ní Ìkírun yín kí wà nílé sà ìmọ̀ àlọ́sọ̀ na Cornerstone complex complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabo nílé sà tó bá ti jẹ́ pé ó fẹ́ dàrú mọ́ ẹ lójú nọ́mbà méjì tí wàá pè lélẹ̀ yìí 09157549390 tàbí 09029128500.

0: iléeṣẹ́ náírà wà distributors.
1: Okay.
0: NRA ifẹ ko jẹ pe every street ni distributor NRA ma wa ni bi tenera to fẹ ka jẹ distributor won fẹ ko jẹ pe NRA ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay.
0: Every home medicine pe ke won igbogbo ile kakre ba se gbo ni paracetamol e ma bi nu e ri ko ti pe ta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody lo ma pare be na NRA se n wo pe gbogbo eyan ni kan mo ni pa egbogi NRA
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe
0: yes sir
2: sari to ba je pe ogun ti e kan fe nu nta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: to je pe ba se ra won pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan da wa to je pe 80% miracle na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pe awon yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni tan da bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen NRI gbe kale sir lotu pe kan mo wo wi pe njo te yin o ba to ri ba iduro ofe ni ayewo yen igbo genera yen to ma ti ayewo tan e to ye ko ra to fi tagwara re se wa ba padin pesa
2: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa kwesi ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 yato si pe ogun yin wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na igbo bawo yan se pe but mo ti improve beni so yen ta ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan jo kan ba mi pa wo eyan mi mo fun won number to da fe tete ma da won lohun kia kia
2: better
0: ni se kese ba eyan bi fit le pe mi lera
2: e ti ri kankan
0: ah wa kan ma pe akolu ko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRI pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
2: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi leleyi olowo kere ju 080 33 84 2322 080 33 84 2322 o le ti atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so eh iwo to je pe o kan le joko si kona nu ile 10,000 20,000 lọ sọsẹ oni bi to le din ni agu are e ba save 10,000 lọ sọsẹ ni pari odun ni
0: iye to ma je
2: yato sise to nse minimum to dai to le ri gba ni NRI as an agent ni
0: minimum
2: na je ki to fokan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere joseph NRI ton pologo si se awon tan wa bedroom slippers ka kiri igboro tan ma n bere lift mo ni ti won ti koja be te ba ti ri moto tanko NRI si
0: very
2: sir ile NRI bi oko fun awon eyan won ni
0: sugbon
2: ki to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba
0: gba ti yin bo ewe e bo se mo pe bo se rire se ri NRI gangan ni pori ofe olohun won ni awon eto ati lesese ti yin na be lojo na njẹ to ba de ebi ori afefe lati si so
2: e je ka si bi eleyi
0: yo si tan lowo yo de laye
2: lagbara olohun e je si bi eleyi 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 wole ma be pe kini NRI ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati ma toju agu ara eyan
0: ni mo se ri gele
2: ni ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to wa de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de àwọn kan ṣe mọ tú mi ní sọ ju yẹn náà lọ ọdẹ wẹrẹwẹrẹ nípa ikún o èyàn kí mọjọ tí yẹn sọ tó ń tọ sílé mo kàn ní kí mi ní ẹ máa pé kì í ṣe gbogbo ọrọ láti sọ lórí atẹgùn
0: ṣùgbọn ìgbàlagbà ò lè tọ ni
2: àtàgbàlà bàbá mú kú mọ á tọ sílé ọsán gangan ọsán làgbàlagbà ń ṣègbọnṣẹ sáàrin ìta ó bá dáa fẹmọjú máa ní orúkọ ọjọ á ní tó átà ìfọmọ á ní kí ní àwọn ewé ní kọ́ sá
0: jo kan si lese wa sugar apoju re ko da lara
2: order ayin ti e ba fe pe pastor solomon 091 57 54 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 number milele 080 33 84 2322 ole te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can NTI wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to ade pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station let me ri NRI complex to ba si je pe NTI wa ni Agbegbe Ondo ni e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo enti e wa ni Ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu Ore enti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank Lona Manhattan Adex
0: Adex bus stop
2: Bus stop
0: Lona Manhattan
2: Niwo Road Nibadan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Nibadan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere Nibadan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa Adjacent Polaris Bank ni Osogbo enti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo so na Cornerstone complex complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabu Nilesa to ba ti je po fe daru mo loju number meji ti wa pe lele 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 yato si pe NRI ogun won olorun fa se e tun empower won youth
0: e se
2: e ba mi salaye yen
0: ah youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase nlo tewe tegbo so youth na nko dada so ona ta won tu wa gba ni pe awon yato sa won to je pe won fese ni kakiri igboro le duty to akaka ka ni kan ma fese gbagboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen agbe kankan ni digital marketing to je pa awon yen fi owo ye bi ye se yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga awon online de bi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ariwi pe a ma se danileko yen lo fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je wi pe loni mi graduate tan o se NYC ko rise ma bo le nara wa dupe lowo olorun laarin isu mefa sodun kan nitori pe oni ma toro owo lowo awo bi e ko toto je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan iwo no se kini iwo no press ni je yan lawujo
2: ise ni mo ti kokoko ero pe ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be e ya ni pe awon lo kere jose lo ba n oluwo oja e je ka ma send kan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wo nu agodo awon isongbe to tele yin wa ti mo foro wa won lenu wo mo ri
1: Joseph Yusuf, so emi nisin n to je kimi koko darapo nena o nise kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gogo odun iyan le ma la kojo
2: le ba te ti wa lo so se be ke ma lo ni kile to wa se nena rai
1: to wo wa nbe
2: e tun lowo
1: baba owo school fees awon mama ile mo fun school rara jeri ogun nena ko se ah le sotan but awon yo ba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to nena rai won ni mo po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbianju kan ma lo gun na
2: that is you sir e ma lo mi pelu mi mo mi mi o pelu mi yes mi ni pelu eh wo 0915754930 0915754930 tabi 0902918502 eh mu mi bayi ni bi se eh mi ni tan yin emi na wa tari gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labi ya ni igberaga ni mo bi ma ga pa bi eni ah emi na eh ba se olohun to ju ona fun yin koni si lona
0: tamita
2: eyin eyan na ti eh alera ku die ka ka to fun igmare to lojo ni afun ni alafia
0: abisa
2: e ma na gbara e ma na gboro yato si pe o n wa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise nri yes I can
0: yes
2: wona le je alagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi emi mo de fe je major distributor
0: exactly
2: igba kan ba to je pe won ma lobby won alausa ti won ni fun won laye mo o
0: be ni sir lobby olotu in to do jo mi den ni pe ebi igbogi yen mo mi mo lo fun gba
2: mo e so be
0: o n lo je ki o pe ah won lohun de se gbogbo ba se lo gba na
2: so 0915754930 tabi 0902918502 tabi ke te atejise si number mi ma forward there si Pastor Solomon 08033842322 08033842322 Pastor Solomon lakotan eyara
0: ah eyara ilera logun oro eh alafia eh olomo je keyan raye se gbogbo nkan bi teyan ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
2: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tindamu isona ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: oni ti obinrin yen oni kini obinrin yen ni ti wo na oni se awari ife re aaro o ku kini kan fun o o lo fi boda pe o npe nita o ku kini kan fun o o lo fi da wi pe enikan so nje fun se o ki so obinrin ni iru onje wo na se fun nita ti wo na o le se o ku kini kan fun o ko ma je pe adura re lo ti saki ko ma je pe ife re lo ti tan ko ma je pe iwo gan fun ara re lo o se awon ojuse to ye ko se wo mo gbadura fun o loruko Jesu ori olori eni eleni ko ni gba se re se
1: amen
0: eni eleni ori olori ko ni gba se re se
1: amen
0: e je ka wo nkan ti iwe Matthew so iwe Matthew ori ke kokandilogun e ka lati ese ikerin ati ikarun yes
1: o dawon o si wi fun pe
0: o dawon wi pe
1: eyin ko ti ka pe
0: eyin ko ti ka pe
1: eni ti o dawon nigba tete ko se
0: eni to dawon ni atete ko se
1: o dawon ti ako ati
0: o dawon ti ako ti abo
1: o si wi pe
0: je e duro die awon eniyan lo wa ba Jesu pe nje o to ki okunrin ko ko aya re sile nitori oran gbogbo o wa wi won pe eyin ko ti ka pe eni to da won ni atete ko se o da won ni ako o da won li abo yes bo se da won niyan o nitori idi eyi yes e kawe na
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: nitori eyi
0: nitori eyi
1: ni okunrin yo se fi baba ati iya re sile
0: okunrin ma fi baba ati iya re sile obinrin naa ma fi baba ati iya re sile yes
1: yo fa mo aya re
0: yo fa mo aya re
1: awon mejeji
0: won di kan
1: ijara kan
0: won ki se meji mo they will become one now I want to tell you today awon baba re ati iya re to ti fi sile oni o je ki ile yen fe gun lagbara olorun lose to nbo mo ma tun salaye fun wa awon baba re ati awon iya re awon ise ti awon baba re ati iya re nse ninu igbeyawo re awon wo ni baba re to ti fi sile wo ex yen baba re ore re to ti mari ti ile oko ugba ore re ti ile oko ti e gba to fe ba ile oko ti re je awon baba re ati iya re to ye ko fi sile to ti fi sile elomiran awon woli ile to n ya awon babalawo to n ya ngba ti o ti mo kristi ko ti fi won sile elomiran si n gbo telegan elomiran si gbo ti awon ati abateni je elomiran awon anti re adugbo elomiran awon egbon re adugbo lose to gbo mo ma soro le won lori leyo kokan lati le je ko mo wi pe o si oko fe sugbon awon igbese to gbe ohun to nilo lati wakati ati oyi ohun na ni wi pe pada si ife re aro ohun keji naa ni wipe o nilo lati lo teriba fun eni yen wo ma wo bi aburo re age is not barrier ninu igbeyawo moju lo oju mi lo iyen o ni se is your lord o nilo lati pada si ife re aaro ki o wa lo tako awon baba re ati iya re awon to n ko eni eko odi awon ti o n fi iye ati okan si lati o mu ki ile yen ki o daru mo gbadua fun enikan to se ami ile re to duro yi ko ni daru
1: amen
0: aye re to gun yi ko ni pada seyin
1: amen
0: eyin ti ile eyin daru oluwa ko to
1: amen
0: loruko jesu oluwa ko to
1: amen
0: loruko jesu oluwa ko to
1: amen
0: o ni yaro
1: amen
0: o ni yagan
1: amen
0: o ni ridamu
1: amen
0: o ni ri wahala
1: amen
0: be lo ma ri
1: amen
0: ogun ni folorun loke
1: hallelujah
0: ile ise yi ko ni daru
1: amen
0: ijo yi ko ni daru
1: amen
0: ilu yi ko ni daru
1: amen
0: a o ri anu gba
1: amen
0: olorun ko gba be
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen amen amen loruko jesu
2: gbàgbọ́ wípé ọlọ́run ti bá ayé yín pàdé nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ náà èyí náà lè bá wa jọ́sìn nínú àwọn ìpàdé àdúrà wa tàbí lọ́jọ́ ìsinmi ìjọ St Paul's United Church of Caribbean Seraphim wà ní ẹ̀yìn ṣe bí ní òkè méjì community bẹ́ẹ̀ bá ti wọlé láti ilé epo north west ẹ béèrè ìjọ CNS èrò ayọ̀ ibẹ̀ lọ́lọ́run ti ń dábìrà fún àdúrà ìbéèrè tàbí ìtọ́ni ẹ máa pe bàbá àlùfáà àti ajíhìnrere dáadáa ọ̀pẹyẹmí sórí nọ́mbà yìí 08060757895 ẹgbọ́ nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí 08060757895 àláfíà olúwa kò ní fi wálẹ̀ wálẹ̀.

0: Wọlọpẹ atalayo ni Tuesday ọsẹ yìí o si bẹrẹ si ni Jerry sagbara Oluwa iwo Ọlọrun ma kọkọ jalu
1: aye ti gbagbe mi fi bo seti si lo debari be ni ibe ni iba si wa titi ojo aye re bi ki ba se anu t'Olorun fi wari nipasẹ Dafidi oba mi fi bo seti eni gbagbe wa deni tin bo ba jeun bi anu ba ti de sori eyan onitohun agbagbe iyana loju ese be ni anu o de sori gbogbo eyi olugbo eto owo nla la sale yi e si gbagbe iya ti iponju ana Oda bi o ti ri gan niyan mo ki gbogbo ololufe eto yi kaabo sori eto owo nla fun ti asale yi eto eleyi ti ijo apostolic christi cac Beulaland prayer ministry so nigbowe ta ti mo ngbalejo baba prophet mike olu adegoke baba olowo nla losose e wo to ni yo to lagbara po e je farabale lati gbo matthew adekunle Oladeji loruko temi o ore yin ololufe yin ti gbogbo eyan pe ni ododo oya e je nsilekun fun baba ki won wonu le igbon safefe ka si bere eto

of parents in the home. Oju se awon obi ninu ile. Roles of parents in the home. Oju se awon obi ninu ile. Genesis chapter 2 verse 15 says Oluwa Olorun si mu okunrin na o si fi sinu ogba Edeni lati ma ro ati lati ma so. Egbori oke. The roles of parents in the home. Oju se awon obi ninu ile. Now, eja koko yewo na ta la npe ni obi. Obi ni oko kan, okunrin kan ati obirin kan ti won darapo ni igbeyawo ti won wa ti bi omo. So, nigba ti won darapo ni igbeyawo, a npe won ni toko ti yawo. Nigba ti won bi omo tan, won wa pada awon mejeji wa nje oruko obi. Tori pe awon mejeji ninu idapo won ni won fi bi omo yen. Idi niyan ta fi npe won ni obi, eni to bi omo. Now, oro Olorun wa so pe oju se awon obi, that is oju se okunrin ati obirin lori omo ti won bi. Oju se okunrin ati obirin lori omo ti won bi. Eje so ile fact about roles. Meta ni ma so me yen. Fact about roles otito nipa oju se. One, oju se ni ise ti Olorun fi le enikokan lowo lati mu idi kan se, lati mu eredi kan se ninu aye. Ise ti Olorun fi le enikan okan lowo la pe ni oju se. Idi niyan in Genesis chapter 2 verse 15 nigbati ada okunrin tan afi sinu ogba Edeni ko le ni oju se lati ma se. Olorun wi pe Adamu igi lo mo je o eleyi lo gboro je o ki Adamu mo ba wa jobless. O so fun pe oju se re to mo se ma so ko si ma ro. So lojo ti Olorun ti se da eniyan lo ti pin awon oju se kan fun eniyan to je pe o di dandan gbon fun eniyan lati se ki n to fe se laye ko to le se se. E je mo pere kan wa eni kan be Olorun ni se pe Oluwa fun mi lomo. Oluwa fun mi lomo. Oluwa fun mi lomo. Obirin ko si ti iloko. E ri pe adura yen ku die ka to. Nitori pe lai si idapo ohun atokunrin kan ko le romo. Now, nigba to wa romo tan, abi nigba to roko tan, lo ba tun dele oko lo ni ko ni si ibalopo bi o. Olorun ni o fu wa lomo. Maria nikan lo ma loyun emi mi mo si ti ni o ti bi. Maria gan nigba ti o tun loyun mi, Joseph basun ko to loyun mi. So, iyen je oju se eniyan. Nigba ti ma wa omo, oko ati iyawo ma dapo yo bi omo. Oju se eniyan ki ma gbadura Oluwa mo fe jiyan. Ah, mi o de nisu, mi o de lowo. Oluwa mo fe jiyan, o si ti lekun mo ri mo gbadura. Afi ko tenikan kan lekun nigba ti ma yoju bayi lo ba di baba yi lo si kosu beji lo. Ah, bo ni kilo de o ye mi Olorun lo ni ki wa fi su itan lo re daddy. Ah, sadu ami ti gba bi ke gba ki wa tun so fun Olorun pe Oluwa. Ah ah, olagbara ni o ba n gbe su ika na ba n gun Oluwa jo. Mo ro pe oju se eniyan in ta won eyan omo church ni e o se ri oju se ti eniyan. Olorun oni se lai lai. Olorun oni lai lai lai bo gbadura to fe ku danu adura. Olorun oni se oju se teyan to ye keyan o se yen. Olorun oni se then oju se t'Olorun to ye k'Olorun o se yen eyan oni se. Now beyan ba ti e fe se ipa eyan oni ka o le soju se Olorun toro pa re oni ka. For example, oju se eniyan ni lati ra ibusun bedi to da fomu to da pe mo fe fi sun yara mi sugbon ki se o si ni ipa eniyan lati mu ku orun o wa. Awon elomi bi o se yaju le nta ago meji oru elu ki se gbo fe se oru ki se gbo fe gba bieli ko rorun sun ni. So oju se teyan o le pese bedi sugbon oju se t'Olorun ni ko yonda orun fun yan lati sun.
ojuse eniyan o le gbogbo kan patapata to je ojuse eniyan patalaye ni eniyan le ma se ojuse ti olorun to olorun gan lojuse tin se lorun eniyan gan si ni ojuse ti e laye so ada gbogbo eniyan pata lati ni ojuse kan ti o ma se awon otito nipa ojuse one ojuse ni ise ti olorun fi le eni kokan lowo olorun eniyan eniyan eni to leyan so ati da aye ati da o ati gbe aye e le olowo yes bo ba se seloku iyen gbe teyan ba ti kuna lati se oju yo ba iya re ni waju tori pe ko soju se kin lo daja le laarin adam ati eva I mean laarin adam ati olorun adam o soju se re ni ko se ni kin lo ju se adam o se olorun so fun pe eso ni e ma je ele ni e ma je olorun o fe mo to gbe oje pe o ti lo koja aye re o ti lo je ti mo ni omo je yen lolorun ba adam lo ba wisi so ojuse ni ise ti olorun fi le eni kankan lowo e mo gbagbe o mo pe ni ojuse awon obi ninu idile mo wa so pe kini tun mo ojuse ojuse ni ise ti olorun fi le eni kankan lowo bo se so fun adam pe ma so ko si ma ro be lo so fun gbogbo okunrin be lo so pe gbogbo obinrin awon ojuse kan ti a gbodo se lori omo ati ninu idile wa number 2 in the family God has given each parent specific roles. Specific roles. Ninu idile, Olorun ti pin ojuse fun oko ati aya ki ibasepo ko le ba dara. Ki ibasepo won ko le ba dara. Nile Yoruba, won ni ta ba ji ninu ile olori ile la koko ki iyawo lo ye koko so pe good morning fun oko. Ile Yoruba ni o. Ta ba ji won ni olori ile la koko ki

ti fun omo ojuse okunrin lori omo o yato sojuse obirin ojuse kan wa obirin nikan loni ojuse kan wa okunrin nikan loni ojuse kan wa awa mejeji la nipapo lori awon omo so ta ba le se awon kan won yi ti a ba ti kuna ojuse wa dandan ki ibasepo wa ko dara number 3 ojuse pin si ona meji 1 spiritual then 2 physical awon ojuse temi atojuse tara fun oko ati yawo ninu idile ojuse temi atojuse tara so mejeji lo ni ere baba sojuse tara o lere baba sojuse temi o lere o to wa buru jure o baba ko ojuse yen ele lati se o lere ise oni mu oko laya ko moran mo won o enikan ti so ise ko ni mu oko ati yawo ko moran omo won ini bi a ba fi ojuse ele se ri awa baba ati gbe aye wa awa aya ati gbe aye wa sugbon ojuse ti baba ko ti o se ojuse ti iya ko ti o se lo ma affect awon omo negatively opolopo omo lo mu ayan mo gba sugbon tori pe baba kuna ojuse iya kuna ojuse lori re won de sodo lofo be ni ayan ma awon omo yen o le fun nibi giga tori pe baba won kuna ojuse to e ko se fun won nigba iwe iya won kuna ojuse to e ko se so ojuse wa ni patara then ojuse wa ni patemi now mo wa be so ta won okunrin kin kan so bi meta ka to ma lo the role of the father one gbogbo okunrin ni ko lo omo eyi pe spiritual leadership and mentorship alufa woli ati adari ile re lo je ikini niyan ojuse kini ni pe ogbodo je alufa ogbodo je evangelist ogbodo je woli ogbodo je oluso ninu ile re ojuse okunrin akoko niyan o lo olorun lo eke hallelujah o eke hallelujah lekeji eke hallelujah leketa ojuse ikini niyan ogbodo je pastor nu ile e opolopo okunrin emi ti mo ti lo bi se lazaro to ti re mi a kan bo lu bed a sun gbe ko da e mo se be mo e je ki o family altar ko wa ninu ile bo ti wu ko re to gbagan e je agbadua e je mo wa laaro ji ara ile e kejo gbo owuro ologo bo ba ti ele sile gbogbo e ji won eh iya jonbu oya eyin omo enile eja mo te ti gbo adura olowola owuro ologo oya amen logbon seju e wa se pe jesu oluwa mo ba lo le loni o kakaluko to lo we kakaluko to lo woso kakaluko to mo lo ikini ni e o gbogbo okunrin to ti niyawo ni olorun pe ojuse fun pe e gbodo je alufa idi niyan ti awon eletan fi wonu aye iyawo yin idi niyan tan fi oro olorun ti o to yi iyawo yin lokan pada idi niyan tan nikan fi soro fun iyawo re ko si oko fe yes tori pe wo gan pura re o duro bi alufa o duro bi woli o duro bi evangelist lati fi oro olorun ko ile e then go wa ri na bi sabiso mi oluwa mo de oluwa wo lo de obirin de ma ngbon o sorry lati so eyin ni ya wa eru egbe ba obirin tete se ko laya je tani ka wa so ngbe akobi oro mo de kain la buruku ha akobi o ti e ti ni gbo a ni yes sir eni ka se lo do woli ni yen obirin yen lo gbadura o woli ni o ni oruko jesu oruko jesu o ni lo ma fede folo o ni obirin yen da pe oye mi sir yes sir o lo so pe kin lo ye o kin lo gbo ti mo wi kini o gbo ti mo so se nu fede fo fede fo ti mo seun se o ti ye o ah o lo ti ye mi eyin na ti ri baba eyin mo mo bo awon na ni kini ko ti gbo o ti ngbo nigba ti eyin baba ti eyin oko te duro bi pastor te duro bi woli te duro bi ajinrere lati fi oro olorun ko awon iyawo yin eyin le fun woli eke laaye lati ma riran.

0: odi ti ile yin tori pe oju se ti olorun pe fun okunrin ni spiritual leader adari ninu emi ti idile eje ka bibeli eje ka bibeli iwe Deuteronomy ori ikefa ese kefa ti keje ati oro won yi ti mo pa lase fun ole oni ki o ma wa ni aya re ki iwo ki o si ma fi ko awon omo re gidigidi ki o si ma fi won se oro siso nigbati iwo ba joko ninu ile re nibo ninu ile re nigbati o ba joko oro olorun o ni ki o ma fi se oro siso nigbati iwo ba joko ninu ile re ati nigbati iwo ba rin lo ni ona re ati nigbati iwo ba dubule to wole to fe sun lale baba ajo nbu e ma sunrun ya mo o to ni mo mo be o to ni se yin le pe ki lodo le nwa mo si mo opa koyerin le nwa opa jagrafu le nwa looto lo le ope le nko looto lo le ise agbe le nse sugbon be ba denu le lale e ma je seyan o pa yin la koko lati je ki family ota ko wa ninu idile kankan idini yen ti opolopo omo ya nkan ti olorun o pe won olorun o pe won ni ti won ya tori pe e raaye bi baba lati je oluto ni sona ninu emi ninu idile yin that is number 1 bibeli wi pe ki iwo ki o ma fi se oro so ninu ile re nigbati iwo ba rin le ona ati nigbati iwo ba dubule ati nigbati iwo ba dide iye nigba ba dubule lale nigba ba tun fe dide laaro oluwa wi pe ke ko awon ara ile yin that is number 1 spiritual leadership and mentorship e wa ja so toro ko wo po ninu eyin okunrin tin gbo mi tin se be ninu ile ko wo po o christian le se gbera yin omo olorun le se gbera yin awo oju se kan soso ndan ni ti e koda elomi isupo ninu yara kan na pelu yawo e mo kekekeke e da mi lohun oda eyin te si da mi lohun ese awon ti oda mi lohun kini nbe lara re kilo fe da loru ti o le soju yawo e ani ki se tori biba sun ki se tori ibalopo nikan nkan kan ti e ko siyan laarin ogajo ko mo re ni fo okan be ni mo ti kekekekekekeke to nitori iwa nu e to fe wi o le bayawo re ke jo sun papo aye nbe yen wa jesu lo kan ju won lo jesu lo ju won lo ijo ti won iba pe enikan ta jo ngbadura ti won iba pe pa opelopo yawo e o dide loni o laarin ogajo ru nitori post to fe lo nigba na post to le ni ninu awon ninu awon politician o di hey ho bomba o ihoho eni to sun sori bed legbe yawo e ihoho o ju tawenu le nsi lota nlota nlo segun o di bomba o bomba o bomba o iyawo e ba ko si lodi mu bo ti mo kan de mu lo fowo keji pe phone lo pe mi la pe daddy e gba mi o to ba se be jade lojo yen ibajawere awon ti enjo nwa ti enjo wa ninu ipo to fe lo won sasasi yen si to le sugbon tori pe aya e wa legbe ora mu mo ti so opolopo re fun yin iwo to wa le sun ninu ile ti iyawo e se iwo re le wa jo pe lomi ba ngbadura lale ki se pe ki gbadura sugbon ko ni asa lati ba iyawo e gbadura po o di ni lo ba ti mari di baba to je oko iyawo to je alufa inu ile yin gbogbo kan ti ba be to je nkan temi ti be le yin iwo lo wa ni charge hello me bo ba ti wole so nkan gbadura debi pe yo ji pe kiyawo ja won gbadura debi awon omo won o ti e mo bi en ti gbadura le atadura ro ikini niyan oju se re gege bi oko rere gege bi okunrin onigbagbo spiritual things lo mo fi ye gbogbo won mo gbagbe o Deuteronomy ori kefa o so pe ati oro won yi ti mo pa lase fun o loni ko mo wa laya re nigba ba wa laya re ki iwo ki o si ma fi won ko awon omo re gidigidi bibeli to fi gidigidi si ki iwo ki o si ma fi won se oro siso nigba ti wo ba joko ninu ile re iyen ni ni owo osan to raaye joko okunrin mi oraaye re yo ma fo kini bi ballu eledo yo ma rin kini bi alajo ojumo ko raaye bibeli ni ko lo raaye loni o nbo ba joko ninu ile re o ye ko gba to joko tawon omo papo yi oka ah eh ko ka won omo papo yi oka ko so to fun gege bi baba awon omo gbo oro kan lenu re to je pe nipa te ba ngba fe lo so pe ah ngba mo fe ya yin ngba te mi ati ya yin fe la lojo wedding wa ba se joni awon omo gbo nkan kan lenu e sugbon to ba sa ti jare lo laaro to tun wole lale o tun ti pa na pe olodun nkan tin di o laaro ojo keji o ni toju run doju ku emi o ni ti pa lare pa isan a ni toju alarorun e mo gbagbe ti mo so yi o ma fi se oro siso nigbati iwo ba joko ninu ile re ati nigbati iwo ba rin ni ona re ati nigbati iwo ba dubule lale to fe wole sun o gbodo fi oro olorun si oro siso fun awon ma ti yawo re gege bi oko ninu ile ojuse re kini nu ojuse re kini nu baba ni alufa baba ni olori emi tinu ile eni ti o gbodo dari ebi re si ona olorun. According to the book of Joshua, chapter 24, verse 15. Joshua, chapter 24, verse 15. Joshua, chapter 24, verse 15. Bi o ba se buburu le oju yin lati sin Olorun. Eyin eni ti eyin o ma sin loni, bi orisa won ni, ti awon baba yin ti o wa ni akeji odo, ti nsin, both attention le ba sin. Tabi bi awon orisa, awon amori ni ile eni ti eyin gbe. Bi orisa alude lo gbe le ba si fe ma sin Joshua wi pe sugbon bi o se ti emi ati ile mi ni Oluwa yawo ma sin Joshua ko ile eni o Joshua ko si ninu baba tin ti bi se de ti o so baagi re le ti o de sun lo pi ko si ninu baba tin wole o je mi da elomi o si mo se bi aja to sese bi mo bi aja olomo ni mo se yanyanyanyanya nitori o nje o le lu yawo pa nitori e nigba ti se po jeun ri looto lo jeun bi ise ooto ni ounje osan misi se be yan gba awe to ba lati wole sa to ba lati ri nkan je eh elomi ti ti jeun wa lati goro tori oye igbeyawo oye jo ma fi kekere ta yin bo ni owo to fi le o mo pe ko ko wo ti owo ti omo ati yawo fi le jeun o won wa lo jeun yo ngboro jo wa fi kekere mo ta yin bo nle olohun binu si o bo ba ronu pada lori oro olohun binu si o tori wo lo pe iyawo wa pe ko wa fe o eyin lejo pe awon omo wa te fi bi won o se le fowo obe le o se fun won lo nje mo to ba fi kekere ta yin yo ba sun e ma je ko ri be o Joshua wi pe bi o se ti emi Joshua ni soro o ati ile emi iyawo ni so won o atawon omo to bi o mi jari won nu ile mi eh eh emi o ile mi o Oluwa la wo mo sin tori pe Joshua ti ko iyawo e o ti ko awon omo re ni ilana Olorun Joshua mo ilana Olorun o si se ojuse gege bi baba iru ojuse ti mo so pe ko na lo se yi ko bere re loni lale oni iya jonbu eyan omo ti sun e je gbadura ba go meje ale ba ni mejo ba ni mesan ba ni bi mewa ba ni e me sun o njo le yun bere iyawo e ni o wi be ani ba ito se tori ti dadi wa wi e pe loni na lo bere loni na lo bere o ja gba o bo se seju marun to ba dola yo ni seju mewa to ba do se tin bo yo ni seju medogun to ba di o pari osu yo ti di 30 minutes o to ka si lo sun ki iso ipamo abo olohun ko wa wa lori ile yen ti a fi osu lori nbe Joshua wi pe bo se emi ati ile mi Oluwa la wa mo sin o ti ko won ni o won ti mo npa eni o tori pe Joshua je iranse Olorun Joshua je alufa ninu ijo ati alufa ninu ile re e mo gbagbe o ago adua wa ni ji elomi ladugo wa gbagan gbagan gbagan 5 won lu won je mi si e tan ba ti lu 5 tan fi 30 minutes adua tan won te ti bele je 5:30 to 6 won gbo adua ologo kaluko mo mura ona bi se ba fe tori bo e je ko lo wa be ninu ile kokan gege bi alufa idile ti olorun fi awa oko se loruko jesu yo da fun wa o oju se kini ni ya o gbodo je alufa The father is the priest of the home who leads the family in the way of God, in the ways of God. Acts chapter 21, verse number 8 to 9. Nijo keji, awa lokuro, asi wasi kesaria, nibati awasi woyile Philippi evangelisi, okaninu awan meje, nibati awasi woyile Philippi evangelisi, nibati awasi woyile Philippi evangelisi, enikanin jebe o, Philippi evangelisi, ma agbon tinsele nu, tori pe o duro gege bi o si ojuse re ti olorun pa lase fun gege bi baba gege bi evangelist gege bi woli gege bi alufa ninu ile o ti ojuse ati ma to awon ma ati aya si ilana olorun o si ojuse ati ma wasu bibeli fun awon ma ati aya e wa gbo ngba ta dele Philip evangelist okan ninu awon meje ni awa si wo sibe ngba wa wo me kin la ri e gbo ọkùnrin yìí sì ní ọmọbìnrin mẹ́rin wúndíá tó yà mí lẹ́nu nu ó ní ọmọ obìnrin mẹ́rin wúndíá tí máa sọ tẹ́lẹ̀ kàyúsí wúndíá virgin ni wọ́n virgin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kọ ojúṣe ilẹ̀ isi affect àwọn ọmọ njẹ́ mọ̀ pé ẹnu ẹ̀yìn ìyá yìí lọ yẹ kí àwọn ọmọ yín ó ti gbọ́ bí obìnrin ṣe menstruate. Yes, school àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yín ti kọ. Ìtí ẹ sì kọ́ wọn ní school, ó yàtọ̀ sí tí ẹ̀yìn ń ṣe nínú ilé. Ǹjẹ́ àmọ̀ wípé ẹnu wa bíi bàbá nígbà tá a bá ń teach ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló yẹ káwọn ọmọ wọn ti mọ̀ pé kiní kan wà tí wọ́n ń pè ní sex. Yes, ẹnu wa lọ yẹ kí wọ́n ti gbọ́. Kí wọ́n lè mọ̀ bó ṣe dangerous sí táwọn bá lọ ṣe láì tí tó àkókò ìdí nìyẹn but tígbà tí wọn ò gbọ lẹnu bàbá tí wọn ò gbọ lẹnu ìyá skul yẹn ti kọ ní tí wọn wá kọ ní skul ní tó lè bá yé wọn jẹ ni ní tí wọn wá wò lórí facebook ní tó lè run ọjọ ọla wọn ni iná ni wá sí iná ṣe náà torí pé wọn ò gbọ fat láti ibi tó ti yẹ kí wọn gbọ fat ìní mo ń sọ fún spiritual leadership ó ṣe pàtàkì nínú ilé pàápàá fún àwọn ọkùnrin wọn bí ọlẹ́rẹ̀ owó ọbẹ̀ òfilẹ̀ nigbati akoko to te fe loyun lomo owo kererere lo baya jobu epin etun loyun omi sugba awon ete produce e ko won ni to le mu ojo ola won dara dini yen to mo re okunrin omo re obirin ti o fi se nti oto tori pe o ko won ni toto e ma si mi gba o ako gba wa o to je pe omo kokokokoko ni to ye ko se ni to ye ko ni gbo àdúrà lè mọ fi tìyún ṣùgbọn ṣé ìwọ ti kọkọ sojúṣe náà tọlọrun pé fún ọ a kàn bímọ dàálẹ rẹrẹ ìyẹn kọ ní ìṣù ká lè tẹ ojúṣe wa lórí wọn ni Philip evangelist ó ní ọmọbìnrin mẹrin four daughters and virgin ìyàwó mẹrẹẹrin kò sọkùnrin tó fọwọ́ kàn wọ́n rí bíbélì níbi tí ọkùnrin ti ń bá ọkùnrin ṣe pọ̀ homosexual níbi tó burú dé nígbà náà wọ́n ṣe o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Philippi ọkùnrin ọ̀fọwọ́kàn rí torí kíni bàbá wọn á jí láàárọ̀ akọ wọn lọ́rọ̀ ọlọ́run báyìí lè yìí o báyìí lè yìí o ó ti wọ etí wọn láti gbà tí wọn ò tí ì gbọ́n so inú ọ̀rọ̀ yẹn ni wọ́n dàgbà sí you see èkejì bíbélì ni wọ́n máa sọ tẹ́lẹ̀ ọwọ́ ọlọ́run wà lára wọn ẹ bá pé ẹgbọ́n lọ́lúwa báyìí lọ́lúwa wí bẹ́ẹ̀ lọ́lúwa wí torí ọlọ́run dáwọ́lé àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin nítorí kíni nítorí ojúṣe tọlọrun pé fún bàbá wọn láti jẹ bí àlùfáà nù lé yẹn ó ń ṣe ojúṣe yẹn nípa bẹẹ ọmọbìnrin mẹrin ẹnìkankan ọkùnrin ọfọwọkàn wọn rí nípa bẹẹ wọn tún sọtẹlẹ a sì dáwọlé àwọn ọmọ mẹrẹẹrin ẹ kíyèsí eléyìí gbogbo àwa ọkùnrin ẹ jẹ ká kíyèsí eléyìí lórúkọ jésù olúwayó ràn wá lọwọ ẹ tẹríba ká gbàdúrà ọlọ́run ayérayé adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ lónìí o ǹjẹ́ abẹbẹ ọlọ́run mo gbàdúrà lónìí ó rí ọ̀fẹ́ láti ṣe ojúṣe ní kíkọ́ àwọn ọmọ ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní fífi ọ̀nà òtítọ́ ìgbàgbọ́ ìrere hàn fún àwọn aya wa àti àwọn ọmọ wa tó bẹ́ẹ̀ tí ilé wa yóò fi lè dàbí ilé evangelist Philip tó bẹ́ẹ̀ tí ilé wa yóò fi lè dàbí prophet Joshua tó wípé mokèmi àti ilé mi olúwalámọ̀sìn táwa náà fi lè sọ bẹ́ẹ̀ tí àwa náà fi ní ìgboyà láti sọ pé tí olúwa ní gbogbo ilé wa ore ofe ati ma ko awon eni ile wa ni oro olorun bi ati samila oluwa fi fun wa ogo ni fun oruko re ni oruko jesu oluwa wa
1: shimi ni papa da
2: Ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó ń kún hùnù hùnù? Yé Romeo, ṣó ti gbọ́ ni? Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àárọ̀ ọjọ́ Tọ́sídẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ọlọ́run náà mọ̀ ń lò.

0: serum tabi aroye mo wa pelu awon olope atalayo ni Thursday ose yi o si bere si ni Jerry sagbara oluwa iwo lọlọrun ma kokko dalu
1: a ti gboro olorun fun toni oro olorun yen lagbara ko to di wi pe a wa ku lori eto ti ma yonda baba a so ni bere eto yi ni papade adua olowo nla
2: be ni ipade adua olowo nla wa laaro ola ago meje si ago mokanla ni Mechanic Village opposite Second Gate Army Barracks ni Ondo Road ni ilu Akure nbi emi kan ro gbogbo eniyan ni sori ododo
1: baba
2: ipade odun olowo lati di ball lo ya mi
1: be ni
2: ball lo ya go fun mi lona
1: every week tonic ni for
2: ko lo gbo eyan ni muni mu lo sose ododo
1: baba
2: mo ro gbogbo eti to n gbo mi loni ki se kiki oro olohun lori idile nikan loluwa nlo mi fun
1: be ni
2: awon eniyan ti en ti mo ipe yi won mo wi pe agbase adua o n be ti olorun fe na mi saye ogun side nja awon eyan si make e ododo
1: baba
2: emi ro gbogbo eniyan pe e ja pade laaro la uto ago meje si ago mokanla ni ki se pade ti mo pe ago meje si ago mokanla ni o si pada bi ise re o pada shop re ododo
1: baba
2: oba le ti mo lo mo bo tin gbo eri
1: repete
2: mama yen de pe mi o de so eri to tobi eri nla ni o na mo gbo mi bayi ojojumo gbogbo gba temi ma tin dide do lati jeri ku ataji nde Jesu loluwa nse iyanu tori pe ninu oro re ni ti so oro faye ninu oro re ni ti yu adura jade tori na mo ro gbogbo ti to gbo mi e ja pade laaro la ago meje si ago mokanla ni Mechanic Village opposite Second Gate Army Barracks ni Ondo Road ni ilu Akure nbi o e ja jo pade nbe lola e mo gbagbe o ago meje sa ago mokanla ni pade adua
1: gbogbo eyin ti nkan kan ba si nje lokan te wo nilo igbani niyanju e ma bo e lanfani lati ri baba atawon ran si olorun leyin ipade adua
2: be ni e lanfani lati ri mi ka jo soro papo ododo isoro aye elomi gan kanseli lo nfe nibe lọlọrun o ti tu asiri togun e o de se to na a fi aye kanseli sile lola a da gbogbo awon eniyan lohun nipasẹ ori ofe olorun ki se mi nikan o ati awon ranse olorun ti ajo kaki fun se ranse
1: a sise lori
2: owo rere olorun a o sise le lori o mu extra jade kuro ni babiloni to ko esteli jade kuro ni babiloni ti extra fi wo Jerusalem ni osu karun odun ododo owo rere olorun yen la wa na o pe to wa mu awo bi iserere wa ko wa pale ogun mo ko wa fun wa ni eri nla so owo rere olorun ni akori ti a fe fi gbadua nigbati a ba de bi adua lola
1: owo rere olorun ti segun fun ni ti so e gan dogo ti pa ibanuje aye eni re on la fi gbadua lola gbogbo eyan patapata lokan e jari wi pa wa nu pade adua yen nu osu karun yi a iri e fun ta le meji bi osu karun ba lo koko adua yi afai mo ko ma je pe yo ba lo
2: be ni ododo osu karun ipe meji nu odun
1: be ni
2: osu karun ipe meji bi nu odun osu kepa ni o to kan osu karun ba ti lo ododo tori idi ta adua fi se pataki niyan pe wa nu bibeli ni osu karun awa na fe gba ni osu karun bo ti si se fawon mo iseli dandan ni ko si se fa wa na
1: oda a pade ni Mechanic Village opposite Second Gate Army Barracks Ondo Road ni ilu Akure e fokan bale baba o wa nbe live olorun o lo baba fun wa laaro la apolopo a mo jaya yi pe baba bayi won le wa Leko won le wa Mbadan won le wa Labuja ṣugbọn emi nso yato si pe baba ba nirin ajo to se pataki won o le se ki won mo wa nu pade adua olowo nla
2: o ti ba olorun da majemu pade olowo nla Akure ni ojojo Thursday olorun mo ran mi lowo lati fara ran mi api ti n ba si lorilede iloko
1: oda a pade lola ninu pade adua yen ago meje si mokanla aro ni o ni pade adua olowo nla baba e pepe anu nko
2: pepe anu wa ni sisile ododo
1: baba
2: ati ko asotele ti gbe pe ka mo sisile fawon eyan ni gbogbo ojo Thursday ti won mo wo bebere anu ti won si mo ri anu gba
1: oda a pade gege bi mo ti so le kan moto ofe o si ma ko gbogbo eyan oda ko to di wi pe ma fi awon ojuko ti a ti ma lanfani lati ri oko bus wo laaro la ki n to fi ita ki si to so number ta lanfani ati pe baba si e je ki a farabale kamọ sami nigba ti baba o sure fun wa
2: olorun ayeraye agbe oga gba ope wa
1: amen
2: oro re tun ti jade loni loruko jesu oluwa ti oro yen leyin
1: amen
2: ti oro yen leyin
1: amen
2: ti oro yen leyin gbogbo emi iya pa ninu igbeyawo kokan oluwa ti jade
1: amen
2: gbogbo emi darudapo oluwa ba wi igbeyawo wa ko wa lalafia ire ajo igbagbo wa ko wa lalafia lopin gbogbo re ka de ijobo
1: amen
2: owo rere olorun loruko jesu ko da soro re owo rere olorun loruko jesu ko se ogun fun owo rere olorun ko sawari to sonu
1: amen
2: owo rere olorun ko mu wa de ijobo olorun loruko jesu oluwa wa
1: amen to bi mo ti wa yonda baba la sale number awon re o tell amfani lati pe won si leyin eto yi 08034484258 egbo le kan si e je nton mu 08034484258 number baba prophet mike olu adegoke baba olowo nla number one yen oda e je ma fi eleise lo fun toni ka tun pade lojo mejo sugbon e ma gbagbe o e ma tele baba lori awon ikanni facebook youtube instagram mixlr ati bebe lo olowo nla prayer program le tesi tevi sawari e tesi lanfani ati ma saraba pade awon pade adu ari bi tolorun tin lo baba papa julo ni ago mesan alale mesan si mewa ninu ipade adua ori afefe fight my battle oh lord boti je oniye lori facebook prophet mike olu adegoke lori awon ikanni toku olowo nla prayer program onike shawari e boti je niye o be ba ni kede eni polowo oja abulawon kankan ti efe ba mi so leyin eto yi number yi ni ke pe mi si 0806 625 6464 Eje mule kan se 0806 625 6464 Kakpade lori Facebook Matthew Adekunle Oladeji Ododo lori Instagram at Ododo Media Akpade njomejo pelu ogun Olorun layo atalafia Matthew Adekunle Oladeji oreyin ololufe yin ti gbogbo eyan pe ni Ododo lo nkiyin wipe eseun seun o eku eti igbo eto fun toni Ojo mejo loda, alafia oluwa kone fi wale o.

0: lodo Alhaji Agba baba Alanu dodo lo san o so lagbara Olodumare ilu keje ni ilu Ore ilu Ore ni pinle Ondo ebere ile Iyabakusa to wa ladugbo Bakusa ni ilu Ore ojo Monday atojo Tuesday ojo meji e laarin ose ni won lo mo nilu Ore ibele si ti ri baba Alanu nilu Ore o e mo gbagbe ilu kan to ku nilu Owo nipinle Ondo Saturday atojo Sunday njo mejeje nle le ri won nilu Owo ni Nagot Plaza ni doju ko ile itura Lafia Hotel ku pin meje te ba ti debe abusebose ere lati Akure te delu Ore Ore to fi delu Owo ko sibi ti owo ja baba Alanu ode nipinle Ondo number kan soso si lowo odo Alhaji awon oni PA ti o gbe o owo baba Alanu funra won Alhaji Agba owo ni o bo se fun ko yowo te ba fe bere aye oni se wa se bala se bolo e pe Alhaji Agba baba Alanu lori number yi 08063 970829 he se popo in ti en gba lori eto won na tete kan si won le ni ma je ko pejo nitori pe owo to ba dile nle so wa se fun ma bu ara e mole o tete sare wa ko wa gba maran lodo awon ilari olohun eru olohun agba isegun to nfe wi agbalo to nfi yonu agbalo to fi n to ogun aye eni sile lowo lowo number baba ni ile kan si 08063 970829 e se popo
1: o tako jo lu kodo ise owo awon ara bi tin somo ologo domo lofoni
2: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
2: le lowo
1: Alhaji Agba baba Alanu spiritual
2: okunrin din din
1: eyike iya isara
2: o sese bere tabi olojo pipe
1: promisan fe
2: asiri bibo
1: eyonu ebe awon agba
2: baba Alanu kaju e
1: eyonu agba
2: ko senti oye ko ni lowo
1: contractors oloselu
2: n lo fun interview
1: eyonu agba lu koja be
2: awon kan ba di Alhaji Agba
1: yo tun
2: ori adi tun ti yo
1: oja re otani
2: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
1: atude asina
2: o ya lodo eni ti alafiran
1: e ma pade baba Alanu Alhaji Agba
2: lojojo Wednesday
1: Thursday ati Friday ni lu Akure
2: en la fe jo so
1: folo kada pe
2: ile baba Alanu
1: idi mango loki ogba lo lo
2: Saturday and Sunday
1: le ri baba Alanu
2: ni Nagot Plaza opposite Lafia Hotel
1: lojojo
2: Monday and Tuesday
1: le ri baba Alanu
2: ni Bakusa Street
1: opposite ile Iya Bakusa
2: ilu Ore
1: telephone
2: 006 397
1: 0829

0: Oba ti oje won ko mi le.
1: Oba ti oje o ko mi le.
0: Oba to shanu mi.
1: Oba to shanu mi.
0: Oba to modina yi mi ka.
1: Oba to modina yi mi ka.
0: Oba to pe mi ni oruko re.
1: Oba to pe mi ni oruko re.
0: Oba to fi aye mi dara.
1: Oba to fi aye mi dara.
0: Oba to fi ami anu si mi lara.
1: Oba to fi ami anu si mi lara.
0: Oba to so mi di ko se pa.
1: Oba to so mi di ko se pa.
0: O so mi di ko se gbe mi.
1: O so mi di ko se gbe mi.
0: O so mi di ko se da laamu.
1: O so mi di ko se da laamu.
0: O je ka yo gbo omo lowo mi.
1: O je ka ye gbo omo lowo mi.
0: Fitila owo mi ojo ku lojiji.
1: Fitila owo mi ojo ku lojiji.
0: Baba mi mo yan o.
1: Baba mi mo yan o.
0: E korin yen si.
1: Ta lo da bi re. Ta lo da bi re. Ninu gbogbo alagbara laye. Ko se da bi re Oluwa. Ta lo da bi re. Ta lo da bi re. Ninu gbogbo alagbara laye. Ko se ni bi re Oluwa.
0: Mo ba aye re so.
1: Oruko Jesu.
0: Won ni pe opa.
1: Amen.
0: Gbogbo eni lo pe opa latunju orun. Ara oda won lo.
1: Amen.
0: Won ni pe omo re pa.
1: Amen.
0: Won gbo leti mi ni o won ni pe opa.
1: Amen.
0: Ma paro pe won ni pe mi pa.
1: Won ni pe mi pa. Won ni pe mi pa. Loruko Jesu.
0: Ni yara pe ni pa.
1: Ni yara pe ni pa.
0: Ara da won lo.
1: Ara da won lo. Won ni pe mi pa.
0: Won ni pe awon omo mi pa.
1: Ni yara pini pa ara da won lo
0: yara pini pa ara da won lo
1: ara da won lo
0: eni ba da ko mi
1: eni ba da ko mi fun ibi
0: to lo pe mi pa
1: to lo pe mi pa
0: ara da won lo
1: ara da won lo
0: eni lo won pe omo mi pa
1: eni to lo won pe omo mi pa
0: ara da won lo
1: ara da won lo
0: so pe adura mi
1: pe adura mi
0: gba ina ti ororo tun
1: gba ina ti ororo tutun
0: pe adura mi
1: pe adura mi
0: gba ina ti ororo tun
1: gba ina ti ororo tutun
0: so be olorun ma
1: do lo ko jesus pepe adua mi gba ina ati ororo tutun pepe adua mi gba ina ati ororo tutun gba ina gba ororo tutun gba ina gba ororo tutun
0: gba ina pepe adua mi
1: gba ina gba ororo tutun
0: pepe adua mi
1: gba ina gba ororo tutun pepe adua mi gba ina gba ororo tutun pepe adua mi gba ina gba ororo tutun
0: ma pariwo ohun gbogbo ti agbara gbegbe ti ji lomo mi lowo
1: ohun gbogbo ti agbara gbegbe ti ji mo mi lowo
0: mo gba pada ni iloko meje
1: pada ni ilopo meje
0: orin re gbogbo ti agbara gbegbe ti ji lomo mi lowo
1: gbogbo ti agbara gbegbe ti ji mo mi lowo
0: mo gba pada ni ilopo meje
1: mo gba pada ni ilopo meje
0: loko
1: Jesu ohun rere gbogbo
0: ti agbara gbegbe ti ji lomo mi lowo
1: ti agbara gbegbe ti ji mo mi lowo gba pada ni ilopo meje
0: mo gba pada ni ilopo meje
1: mo gba pada
0: pariwo pe asobodi okunkun
1: tinle angeli ona bayo mi pada
0: akoko re ti to wonu ide mo bombe mo soda do mo so
1: asobodi
0: tinle angeli ona bayo mi pada
1: tinle angeli ona bayo mi pada
0: akoko re to
1: wonu ide ma bombe loruko Jesu
0: wonu ide ma bombe
1: angeli afi akoko eni sofo wonu ide ma bombe
0: ma paro pe ise awon aje ta digba si lara mi
1: ise awon aje ta digba si lara mi
0: bayi na jade ise awon aje ta digba si lara awon omo mi
1: bayi na jade
0: soro bi omo wole
1: ise
0: awon aje ti a ti digba si lara mi ta digba si lara awon omo mi ta digba si ninu ise iranse mi ti a digba si ninu ise mi ta digba si ninu aye aya mi bayi na jade o
1: bayi na jade ni ise iranse mi bayi na jade
0: bayi na jade
1: bayi na jade
0: jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oluwa mo seun gan ni. Mo gbadura fun en ton gbo mi de ti mo so si o ni wipe won ni pin omowo.
1: Amen.
0: Olaare oni se pin mowo.
1: Amen.
0: Ogu awon mo re oni se pin mowo.
1: Amen.
0: Eni ba ni osunkun oni osunkun.
1: Amen.
0: Eni ba ni ora oni ora.
1: Amen.
0: Ni ajo ayan mo oni sonu.
1: Amen.
0: Mo lo oni sonu.
1: Amen.
0: Awon ojo anu ri kerin. Jesu gbodo gba Samaria ko atori obirin kan. Ile se tori obirin kan ni kan. Tori ilu yen. A je pe ibapade t'Olorun fun eyan tori odidi ilu kan ni. Tori awon aye kan ni. Obirin yen o pa mara. O gbe ladugbo sokale. O wo igboro lo. Oni mo ti ri eni na. Olugba lati yo se mi. Iwo na bo se panu mo yi. Orun mo nbinu. Iya nfo jade. O sa ere. O sa ere. Mo ba aye re soro. Bo tin sami. On t'Olorun se fun o gbogbo aye omo.
1: Amen.
0: Eyan ba ni ibapade won tin sele. Olu amu e kuro nun ti won pe ni weakness. Agun e wo power. Ai lagbara. Ai lokun. Obirin yen je ni ti o lagbara ti o lokun. To lagbara awon fi nba ti e jeun. Owo ti ni oko marun ri. Be ni awon kan ni nba. Bus stop ti won se mu lo. Olorun lo ti mo. Tori won ni kefa ni isin ki tun se ti. Boyo di keji la. Boyo se be ri okunrin kan ti e ri family kan ti won ni enikan lo mari si be. Won lo fe oko kini nbe. Lo se won lo ku. Won ni won su lopo fun aburo ke keji. Won ni o tun fe na. Won lo tun ku. Won lo tun di keta. Won lo tun lopo fun keta. Won lo tun ku. Won lo tun su lopo fun kerin. Won lo tun ku. Won lo su lopo fun karun. Won tun ku. Titi meje. Won leyin keje. O na ba wait on the Paris seun. Won wa mara la fe. Won lo na ba ku. So awon se okunkun kan wa. To pe to ba ni agbara won abatoluwa eje so iba pade ma mu yan kuro ni ailagbara bo sinu agbara agbara lobirin e fi lo fi nkede kakere ko ti e fe mo boya se won ati egba yin gbo bayi emi tun ati mo ni mo sikiri ile oko emi na ma tun wa bo si gboro gan ti olugbo olugba laaro wo na won be gboro ni ninu 1 Corinthians 15:43 oni agbin ni ailera ajini agbara it is illegal to be weak in the kingdom to ba wa ni aini agbara on buburu ni on to lewu ni ki aye re wa ni aini agbara won ma pa oni o Psalm 74:20 oni juba ma jemu re nitori ibugbe aye kun fun ibugbe ka be ni ipile aye buruku le waye awon eyan le seju mo kan bo so lara re awon eyan o le ko wole kan fe danu wo to le gbe irin ajo aye yi okunkun lo nda omo birin o ko birin kan de bi omo marun si le oko marun e wa ro poju lasan ni e se iwe na lo buru to be ni abi iwe awon oko to ma pade na lo buru to be o ti lowo nu that is why ko to bere si blame eyan iwo won to la koja o gbogun ologun se lori ohun to la koja mo gbadura fun o loruko Jesu mo mu o kuro ninu ailagbara o ya wonu agba
1: amen
0: wonu agba
1: amen
0: o fi agbagba irere o gbe ladugbo le olohun pon mi o si kankan mo o wo igboro o ni mo ti ri olugbara o daji ire akoko nke e ma bo mo ti ri en to so nipa aye mi fun mi se atare titide o ti de o ti de na gbo eni to ba ma ni ibapade agbara mewa ilo gbodo bapade agbara akoko o ni agbara lati da ohun to lohun fi oda John 1:12 oni iye awon to gba lafi agbara fun lati da egbegberun fe da nkan t'Olorun fi o da somo ko si agbara lati da obirin se agbara gba iwo na agbagba
1: amen
0: gba keji ni agbara lati tako the power against agbara lati duro lodi si ni Matthew 10:1 olosi pe won sodo and he gave them power against all unclean spirits against elomi ni powerful oni power against oni powerful ben message lo de laye negative and positive won lo ma muna jade won lori oke meji lo wa ni sele ori oke ton ti nsuri won pe ni ori oke gesiremu ori oke keji won pe ni ori oke eba won ni epe egun ni won sembe egun ori oke bi ori oke mejeji ni Jesu segun be ni ninu Mark 11 oni eskisa oni igite sepe fun oloma ti gbe igite sepe fun the tree you curse petro lo nso be fun Jesu tori won lo oni giyan ni pe e le re so je lori bi o won lo nba Jesu soro e le re jo so je boya bo se so fun gbogbo en na ni e le re so je lori ele o Jesu le mi lo nba soro nda na won tun je eso lori re power to produce is withdrawn from you. Gbe lati mo re soso mo withdraw e kuro lare. On bo ba njo keji petro ni ah igite se pe fun lana won ti gbe ah na lo ti gbe. Power against ni. Power against ni. Ti eyan ba ni won ba ti eje ni. Be ni. Won ba ti eje ni. E wo baba wa Paul ni afin Sergius Paulus ni Acts 13. Won ni Sergius Paulus the deputy of the land. Won lo pe apostle Paul pe ko wa soro ire fun. Won ni legbe Sergius Paulus le nikan ton pe ni ba Jesu won lele mi Jesu ni won ni eni buburu ni won lo si ako Paul o
2: tako won lo tako won ni baba paul won lo kun fun agbara olohun won lo kun fun agbara olohun won lo kilo won wa nbi o ta gbogbo eni tin tako o gbogbo eni tin tako awon mo re gbogbo eni tin tako le ise re to lo n tako o ya kina mu
1: amen
2: jesus did not go around jerusalem because of hatred rather he go through it to ikorira o je sumo jesus la koja o fobun yen lagbara o wa dakede o dajin rere Jesus ti la be koja o ma laye ti na
1: ja amen
2: o di na ko je oka amen ajo anu ti de o si ilu akure o ti de si ilu akure aba mi fe sise lu a fe tun aye awon eyan to agbara olohun ogun re o ra danu eni mo si ogun to nja yo fe mi edi on the 27th to je children day ke ko gbo awon mo yin wa o ma wa lolude o olude tun wa ni de awon musulumi odun leya o wa ni 27 28 yen 29 de re ka wa gbadua o olorun zakara chapter 8 19 ti de lu akure o nbo la nbo ni lu akure gan nbo ni oluwa tu ye quarters ni alone liberty hospital ni ijoka road o ba sa so pe on lo si ijoka road yen ni oluwa tu ye quarters ni alone liberty hospital ni off ijoka road love of christ lo nlo love of Christ wa ti ri bana wa ti ri gbogbo e ton takakire gbo eyin ti e wa ni akure e ti sorire agaga ipade okunrin atobirin ta bere nigbati mo wa sakure yen to si sise daada sumo nitori ofin ijoba pe ki soru ko si gbele fun gbade so isoru de ni mejeji so ni isin aro saturday la mo se ago meje aro si mewo jajo wa gbadua o wa ti dale gbogbo eyan lori to ba wa di ojo friday ni olohun anu so fe en to je gbese o ma join loju friday ni ti se yaro friday ago meje si mewa deliverance awa wa lati ago mewa si meje la ago meje si mewa oru a ma dale gbogbo eyan lori orun a de ma si ekun a ma derin egan de ma dogo to ba wa ma fi di sunday ororo ma dale gbogbo eyan lori lati ago mejo aro si ago mokanla ni oluwa tuye quarters yen ni ibi liberty hospital yen lagbara olohun e o ri gba mu
1: ohun
2: lagbara olohun o ni natan
1: amen
2: won ni jeun lole emi
1: amen
2: won ni council
1: amen
2: nkan o ni se o
1: amen
2: o ti ri be
1: amen
2: jesus oluwa wa
1: amen
2: e mo pe fun adura ba ti n pari eto 080 3354 8337 call them on my 080 3354 8337 Olua yo lo yin ajo yi fun wa e o si ri ami Olorun
3: eto akoko anu ni esese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa Adeni Olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu Olorun ko ni fi gbogbo wa sile ki Olorun ki o bukun fun yin Jesu loluwa

0: Awolu Solu Dero Pese.
1: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itọju ilera ati aile se dede olomokunrin ni kan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe o ti wa so e dakure te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo fira idakole arara ti ko sun lo ope eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya tin lu pipi pipi ma le gba se owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi de be
2: bazo olorun ma jarogun aiso
3: Moki onile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
4: nile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street nilu Akure
3: phone number mi 08164122777
5: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki ago re ko le ma kan bi ago ki e sada re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e tiri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi degula
3: baba kere wa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
5: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba erikeri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero ba ni soro mi
3: 08164122777
5: boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara nro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi to fe se gati e nkan ma jade nibi gati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
3: Babangana baba kerewa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
5: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse iwo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
3: phone number mi 08164122777
5: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo orukan bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mu e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to mo ogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọ ọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọ obinrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
3: Babangana baba kerewa phone number mi 08164122777
6: 7 7 0 8 1 64 12 27 77.